0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Asauraro barkanku da wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW kuke saurara. Daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa 'yan sandan Najeriya sun fara karbe makaman da ke hannun 'yan kasar ba bisa ka'ida ba domin tabbatar da tsaro gabanin babban zaɓe mai karatuwa. Jamus ta kaddamar da wani aiki na haɗin gwiwa da Ghana domin daƙile kwararar 'yanci rana zuwa Turai ta ɓarauniyar hanya. Za ku ji rayuwar ma'abota ƙwallon ƙafa jamhuriyar Nijar kan wasan ƙarshe na cin kofin duniya tsakanin Argentina da Spain. Muna tafa da rahoto kan zaɓen shugaban ƙasa a tsibirin Sao Tome da Principe. Akwai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka da ma yanayin da dubban 'yan mata ke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira a tarayyar Najeriya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Amurka ta sanar da kammala harin ramuwar gayyar kisan sojojinta biyu a kan Iran. Indonesia ta ceto fasinjoji biyar daga jirgin ruwan da ya nutse a ruwa tsawon kwanaki uku. Ingila ta karkare a gasar cin kofin duniya ta bana a matsayi na uku bayan casa Faransa. Rundunar sojin Amurka ta sanar da kammala kai hararar ramuwar gayya ga dakarun juyin juya halin Iran bayan kisan da Iran din ta yi wa sojojinta biyu a ƙasar Jordan ranar Asabar. A saƙon da ta wallafa a shafinta na X, cibiyar tsaron Amurka CENTCOM ta ce kwanaki takwas kenan ta shafe a jere tana yin lugudan wuta akan cibiyoyin tsaron Iran. Wuraren da ta farwa sun haɗa da garkuwar sararin samaniya da cibiyoyin adana makamai da masu linzami, wato makamai masu linzami da jiragen marasa matuƙa da jiragen yaƙi na ruwa da ɓangaren kula da tashoshin ruwa. Kafar yaɗa labaran Iran Tasnim ta ce daga tsakar daren Asabar zuwa wayewar garin wannan Lahadi, Amurka ta harba mata makamai masu linzami guda shida. To sai dai babu ƙarin bayani kan irin ɓarnar da suka yi mata. Hukumomi a Ukraine sun tabbatar da mutuwar mutum guda da kuma jikkatar wasu 13 sakamakon hararen da Rasha ta kai birnin Kyiv cikin daren Asabar zuwa wayewar garin Lahadi. Hararen sun haddasa gobara a yankuna biyar na birnin tare da lalata gidajen jama'a da masana'antu da ababen hawa, inji hukumar agaji ta ƙasar. Jami'an kashe gobara sun samu nasarar kubutar da mutane da dama daga cikin gidajen da suke cin wuta kafin daga bisani suka shita. Bayan kammalawar suka gane suka fahimci cewa akwai gawa guda da ke ƙoni. Sama da shekaru huɗu kenan da ɓarkewar wannan yaƙi tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna bayan harin mamaya da Rasha ta fara kaiwa Ukraine a Fabrairun 2022. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Jami'an agaji a Indonesia sun samu nasarar ceto fasinjoji biyar daga jirgin ruwan da ya nutse a gabar ruwan kudancin kasar har tsawon kwanaki uku cikin sa da karamar yarinya mai shekaru 7. Jirgin mai rike da fasinjoji 78 ya kife ne a ranar Larabar da ta gabata a tsibirin Sulawesi, sanadiyar guguwa mai karfin gaske, kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan agajin Muhammad Arif Anwar ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Mutanen sun yi amfani da jarkunan ruwa da igiyoyi da wasu kayayyaki wajen makalewa a saman ruwan har tsawon kwanaki uku ba tare da cin wani abinci kirki ba, banda biskit da taliyar yara, kafin samun sukunin ceto su, inda aka same su a gajiyar Ilkis. Manyan jiragen ruwa biyar da na sama guda biyu aka yi amfani da su wajen laliban inda suke makale kafin gano su. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ke Ingila Bukayo Saka ya jefa kwallaye uku rigis a lokacin da Ingila ta lallasa Faransa da ci 6-4 domin karkar gasar cin kofin kwallon kafa da duniya a matsayi na uku a fafatawa da suka kara a birnin Miami na jihar Florida ta Amurka cikin daren Asabar. Baya ga Bukayo Saka da ya jefa kwallaye uku, sauran 'yan wasan Ingila da suka samu damar jefa kwallaye ɗaiɗai akwai Declan Rice, Ezri Konsa da kuma Jude Bellingham. Yayin da kaftin ɗin Faransa Kylian Mbappe ya zura kwallaye biyu kuma ya hau kan gaba a gasar ta FIFA ta bana a matsayin wanda ya fi kowa yawan kwallaye, wato guda 10 kenan. Brady Bakola da kuma Usman Dembele su ma sun zura ɗaiɗai a wasan neman na uku. A daren wannan Lahadi za a buga wasan ƙarshe tsakanin mai rike da kambun gasar, wato Argentina da kuma Spain. A daidai lokacin da kallo zai koma kan kyaftin ɗin Argentina kuma tsohon zakaran duniya a fagen ta maula Lionel Messi da kuma yaro mai tashi na Spain da Barcelona Lamine Yamal. To ƙarshen labaran duniyar kenan, za mu je ga sharhunan bayan labarai. Ai saurare lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Masauraro assalamu alaikum. Fauziya Dauda ke French King sake kasancewa da ku a cikin shirin sharhunan bayan labarai wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa al'umma a tsibirin Sao Tome da Principe za su kada ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa, zaben da ke jan hankalin ƙasashen duniya duk da cewa ƙasar na daga cikin ƙananan ƙasashen Afrika. A Najeriya kuwa rundunar ƴan sandan ƙasar ce ta kaddamar da wani aikin samaman karbo haramtattun makamai da ke hannun ƴan ƙasar ba bisa ka'ida ba domin tsaftace babban zaben ƙasar da ke tafi. Za mu je Jamhuriyar Niger domin jin ra'ayoyin mutane mabambanta kan wasan ƙarshe da za a buga a tsakanin Argentina da Spain a gasar cin kofin duniya ta ƙwallon ƙafa ta shekarar 2026. Muna tafi da sharhunan jaridun Jamus akan nahiyar Afrika da ma rahoton nan namu na musamman na kundin ƴan mata. Madalla a wannan Lahadi ne al'ummar tsibirin Sao Tome da Principe za su kada ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa yayin da ake sa ran gudanar da zaben ƴan majalisa a ƙarshen watan Satumba. Koda yake ƙasar na daga cikin ƙananan ƙasashen Afrika, zaben na jan hankalin ƙasashen duniya saboda mahimmancin matsayinta a yankin Tekun Gini da kuma yarjejeniyar haɗin gwiwar soja da ta ƙulla da Rasha. Muntaka Ahiwa ya hada mana rahoto akan wannan batu.
3: Kasar Sao Tome da Principe yana da yawan al'umma ne kimanin 245,000 kacal. Amma duk da karancin girmanta, kasar na da muhimmanci a taswirar siyasar duniya saboda kasancewarta a tsakiyar yankin Tekun Gini, wanda ke guda daga cikin manyan hanyoyin safarar jiragen ruwa na duniya da kuma ke da dimbin arzikin man fetur da na iskar gas. Har ila yau, yankin ya dade da fama da matsalolin tsaro waɗanda suka hada da fashin kan teku da aikata manyan miyagun laifuka. Hankalin duniya dai ya fi karkata ne kan ƙasar tun bayan da aka bayyana cewa gwamnatin Sao Tome da Principe ta rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa ta soji da ƙasar Rasha a cikin watan Afrilun shekara ta 2024. A cewar Rasha dai, yarjejeniyar ta ƙunshi horar da sojoji ne da musayar bayanan tsaro da haɗin gwiwa kan makamai da kayan yaƙi da kuma batun zirga-zirgar jiragen ruwa da na sama na ƙasashen biyu. Matakin ya jawo suka daga cikin wasu ƙasashen Turai da Amurka, musamman saboda yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine. To sai dai gwamnatin Sao Tome da Principe ta ce a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta, to tana da ƴancin ƙulla hulɗa da duk ƙasar da ta ga ta dace. To amma wasu masana siyasa dai na ganin an yi wa yarjejeniyar fassarar siyasa ne sama da yadda ta kamata. A cewar su, har yanzu ba a aiwatar da abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa ba, kuma ƙasa ce da ta dade tana irin wannan hulɗa da ƙasashe irin su Portugal da Brazil da Angola da kuma tarayyar Turai. A ɓangaren siyasa ko kuma zaben da ake yi a yau dai, mutane huɗu ne ke takarar neman kujerar shugaban ƙasa. Amma bayan janyewar tsohon Prime Minister George Bom Jesus daga takarar da ake yi, masu nazari ke ganin shugaban ƙasa mai ci a yanzu Carlos Villanova to shi ne ke da babbar dama ta sake lashe zaben, wataƙila ma tun a zagaye na farko. Tarayyar Turai dai ta aika da tabagar masu sa ido domin bibiyar yadda za a gudanar da wannan zaben na yau a cikin lumana da kwanciyar hankali. Koda dai har yanzu ana ci gaba da muhawara kan ko yarjejeniyar soja da Rasha za ta iya sauya algiblar manufofin ita rai na Sao Tome da Principe. Abu guda da ake ganin ya fito fili shi ne cewa wannan ƙaramar ƙasa ta nahiyar Afirka na ƙara samun tagomashi a idanun manyan ƙasashen duniya, yayin da gasar neman tasiri tsakanin ƙasashen gabas da yamma ke ƙara zafi a yankin na Tekun Gini.
2: Ta an gaida Muntaka Ahiwa. Yanzu kuma sai Najeriya, inda rundunar ƴan sandan ƙasar ta kaddamar da aikin karɓo haramtattun makamai da ke hannun ƴan ƙasar ba bisa ka'ida ba domin tsaftace ƙasar daga wannan matsala kafin babban zaben da aka shirya a shekarar 2027. Wani tasiri hakan zai yi wajen ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da ma kawar da aikata miyagun laifuka a ƙasar? Wakilinmu da ke Abuja, Owais Abubakar Idris, ya aiko mana da rahoto.
4: Spetwa jiran na yan sandan Najeriya da ya bayyana daukan wannan mataki na karbe haramtattun makaman dake hannun yan kasar da basu da hurumin rike irin waɗannan makamai aiki ne da ya shafi daukacin kasar saboda waitar makaman da ke hannun jama'a abinda aka danganta shi da ƙara ta'azzar matsaloli na rashin tsaro ko da yake Spetwa jiran na yan sandan Najeriya ya zayyana matakai guda biyar da suka cimowa da shugabanci biyar sa ido akan hana yaduwar kananan makamai ta Najeriya da suka hada da tattara bayanai akan makaman da ake da su amma aiki ne da zai hada da makaman da ake kerawa a cikin Najeriya ba kawai ana batu ne na waɗanda ake shigowa da su ta barauniya hanya daga sassa daban-daban na kasashen Afirka zuwa Najeriya ba Spetwa jiran na yan sandan Najeriya Tunde Disu ya bayyana cewa
5: by the time we put our eyes
4: yace daga lokacin da muka sa ido akan waɗanda ke kera makaman nan a cikin Najeriya zamu iya rage waɗannan makamai balle ma su je hannun mutanen da basu dace ba abu ne mai muhimmanci mu dauki mataki na kan rumbunan adana makaman mu shin su wane ne muka ba amanar kula da waɗannan wurare suna sayar da makaman ne namu ko komi
5: a din selling our arms
4: a yan shekarun nan dai an ga karuwar mutanen da suka mayar da hada-hadar haramtattun makamai a matsayin sana'a domin ba wannan ne karan farko da ake wannan aiki na kwacewa har ma da lalata haramtattun makamai dake hannun jama'a a Najeriya ba amma me yasa har yanzu Najeriya ce ke da kashi 40 na haramtattun makaman da aka kiyasta suna hannun jama'a da suka kai sama da 500 a kasashen Afirka ta yamma. Dr. Kabir Adamu shine shugaban cibiyar Beacon da ke aiki a fannin tsaro a Najeriya.
6: Na farko iyakan Najeriya wayanda suke nan bude iyakan guda uku in ka hada da na ruwa da na shi kasa filin Allah kenan da kuma na samaniya wato airport kenan ko hanyoyi da yawa da za a iya shigowa da makaman na biyu rungumin da ake yi a yankin Sahel da kasashen da ke kewayen Najeriya suka jawo ciki har da Libya da na baya-bayan nan Sudan Mali Niger Burkina Faso su ma duk makamai sukan shiga hannun jama'a kuma kashanta makaman nan sai su gangaro su zo nan Najeriya sai matsaloli na dangane da kirkiran wato irin makera da sauransu da suke dama na yin irin wayannan makaman
4: hukumomin na kokarin karba makaman ne domin rage matsalar aikata miyagun laifuffuka ta hanyar daukan makamai musamman rigingimin siyasa da suka fara kunno kai tun kafin ma babban zaben kasar da za a yi a shekara mai zuwa Wais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja Najeriya
2: A Ghana kuwa gwamnati ce ta kaddamar da wani shiri mai tsari na aiki tare da Jamus domin kirkirar daman yin aiki bisa doka ga matasan Ghana da ma rage rashin aikin yi da kuma hana kaura ba bisa ka'ida ba. Ana kuma sa ran wannan shiri zai haɓaka kudaden shiga da kuma zurfafa haɗin gwiwa tsakanin Ghana da Jamus. Wakiliyarmu Rahmatu Abubakar Mahmud Jawando ta halarci taron ga kuma rahoton da ta aika mana.
7: Ga dubban matasan Ghana da ke neman damammaki masu kyau a kasashen waje tafiyar takan kasance mai cike da rashin tabbas da kuma hanyoyin kaura masu hadari gwamnati ta ce za a samu sauyi akan hakan tare da kaddamar da wani tsari na musamman na tafiye-tafiyen neman aiki wanda ke samar da ingantacciyar hanya ta doka tsayayya ta samun aiki a Jamus Shirin haɗin gwiwa don samar da hanyoyin aiki na doka da damar yin aiki a kasashen waje ga matasan Ghana zuwa Jamus da sauran wurare. Ministan cigaban matasa da karfafawa Mr. George Opari Ado ne ya kaddamar da shi inda a cikin jawabinsa na bikin ya bayyana wannan shiri a matsayin martani mai amfani ga rashin aikin yi ga matasa da kuma kaura ba bisa ka'ida ba.
8: The labor exchange program represents our
7: Yace shirin musayar ma'aikata yana wakiltar kudirin mu na bai daya na tabbatar da cewa matasan mu sun samu damar samun ingantaccen aiki damarmaki a matakin duniya da kuma makoma mai haske wannan shiri yana nuna imanin mu cewa matasan Ghana suna da hazaka da ladabi da kuma juriyar da ake bukata domin fafatawa
8: discipline and resilience to compete
7: A karkashin wannan shiri za a baiwa waɗanda aka zaɓa horo mai zurfi kan harshen Jamusanci da kuma takardar shaidar kwarewa kafin a hada su da masu ɗaukar ma'aikata da aka amince da su a ƙasar Jamus. Har ila yau, mahalartan za su samu tallafi wajen shirya takardun biza, izinin aiki, shirye-shiryen tafiya da kuma taimakon da ya shafi daidaitawa da sabon wurin zama a cikin shekaru biyu na farkon aikinsu. Mataimakiyar jakadar Jamus a Ghana, Miss Sivan Jensen, ta sake jaddada kudirin Jamus na ci gaba da wannan haɗin gwiwa. Inda ta jaddada cewar an tsara shirin ne ba wai kawai don magance karancin ma'aikata a Jamus ba, a'a, har ma don baiwa 'yan kasar Ghana muhimman kwarewar da gogawar aiki ta ƙasa da ƙasa, waɗanda za su iya ba da gudunmuwa waje ci gaban ƙasar Ghana idan sun dawo gida.
9: Germany is facing a profound.
7: Tace, Jamus na fuskantar gagarumin sauyi a tsarin al'ummarta da kuma kwarewar karancin ma'aikata masu kwarewa a sassa daban-daban, yayin da Ghana ke da ma'aikata matasa masu hazaka da kuma kyakkyawan buri.
9: Talented and very ambitious workforce.
7: Ana sa ran cewar haɗin gwiwar gwamnati da kamfanin NAYAT zai samar da kwararrun ma'aikatan ƙasar Ghana don kasuwar kwadago ta Jamus, tare da haɓaka kuɗaɗen da ake aikawa daga ƙasashen waje, inganta musayar ilimi da kuma karfafa dangantakar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Rahmatu Abubakar Mahmud Jawando, DW Hausa, Accra, Ghana.
2: Rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW, kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram, ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: to madalla yanzu kuma zamu je jamhuriyar Niger domin jin ra'ayoyin ma'abota kwallon kafa mabambanta kan yadda suke kallon fafatawar da za a yi a tsakanin Argentina da Spain a wasan karshe na cin kofin duniya na 2026 ga wakilin mu Garzal Abdu Tasawa da rahoto akai
1: bayan da aka share kwanaki 39 inda aka fafata wasanni 103 tsakanin kasashe 48 daga nahiyoyin duniya daban-daban kasar Argentina a karkashin jagorancin dan aljana Lionel Messi da kuma kasar Spain a karkashin jagorancin taurarin matashin dan wasan ta Lamine Yamal tune suka yi nasarar kai bantansu inda za su kece reni a wasan karshe da zai gudana a wannan Lahadi lokacin da ya rage an oyi a kai ga wannan karan batta Masana da masu sharhi kan harkokin kwallon kafa daga Afirka sun so manazari da mahasashen kasar da suke ganin za ta lashe kofin daga karshe. Malam Musa Kanbai Garba, dan jarida mai sharhi kan harkokin wasanni a jamhuriyar ta Niger, ya ce yana da kwarin gwiwar cewa Argentina za ta yi nasarar koma da kofin gida.
2: Inda aka ce Argentina aiko an san da tana da 'yan kwallo wanda suka shahara an ka dauka Messi da sauran duka an san su a cikin club daban-daban kuma mun ga kamar Karins da Ingila ana cin su ɗaya da banza har wajen minti 85 suka yi hunkuro suka gwada zaruntakar su suka ga da kokarin su suka ga da hadin kansu suka ga da iyawar su suka lashe Ingila ki kaga Messi da shi da abukan shi sun gwada zuciya wannan ne ake bukata kuma muna manin ga wannan karin an sun yi irin wannan ana zaton su koma da kofin su gida
1: wannan dai shine karo na farko a tarihin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da kasar Spain za ta kara da Argentina a wasan karshe sannan shine karo na farko da mai rike da kofin turai Spain za ta kara da mai rike da kofin duniya Argentina to sai dai malam Abdurrafa shi ma dan jarida mai nazari kan harkokin wasanni a Niger ya ce da wuya Argentina ta iya fitarwa kanta kitse daga wuta daga hannun kasar ta Spain.
3: Kaga dai yanzu ita Spain tun da kawar wannan kofi ta duniya sun buga kwallo 7 suka sa cikin raga 2-14 aka sa musu guda. Kenan nan wata hujja ce ta suna da kare.

0: can akarkashin kulawar Wais Abubakar Idris.
1: Rayuwa a sansanin ƴan gudun hijira na cike da kalubale mai yawan gaske musamman ga ƴan mata da rayuwar su ke buƙatar kulawa na musamman a kowane mataki na rayuwar su. Domin ƴan matan sun tsinci kansu a sabon yanayi kama daga karatu zuwa ga zamantakewar al'umma. Hawwa Ibrahim mai shekaru 13 da haihuwa ta bayyana min halin da ta samu kanta a ciki.
2: Ka ina tuno ne abu ka ina jin ba daɗi. Muna da gurin wasa, muna da gurin cin abinci. Abinci enough ba ma rasa amma da mun zo nan mun bar ɗan uwan mu a kauye waɗansu sun tafi Maiduguri, Lagos, Kano ba mu san inda mu rarraba kan mu waɗansu sun mummutu ba abinci ba ruwan sha.
3: Ya batun karatunki?
2: Ka karatu na da a can ina karatu ina iya karanta mu ina JS 2 amma yanzu da na zo nan ban iya karatu ba bana makaranta zama kawai haka nake. A nan kuma da mun zo kuma ba mu da hali muna neman abin da za mu ci ne da ƴan uwanmu.
1: Ita kuwa Fatima Muhammad wacce ta kwashi shekaru 5 a sansanin ta bayyana min abin da kan zoranta a duk lokacin da ta tuna rayuwarta a lokacin da take goza jihar Borno kafin iyayenta su hijira zuwa Abuja.
4: Lokacin da mun zo farkon zo mu daga kauye mun zo nan gurin ma ɗaki ɗaya ne kuma mun goma. Da ni da yayuna da mamana da kannena kuma gashi guri ya mana mas ba ruwa ruwa ma sai mun je mun eba can da nisa.
1: Duk da cewa suna tare da iyayensu waɗanda ke ƙoƙari na kula da su a yanayin da suka tsinci kansu inda suke rakuɓe a sansanin ƴan gudun hijira na unguwar Durumi da ke Abuja. Fatima Umar wace da ke da ƴaƴa 5 ta kwashi shekaru 15 a sansanin wacce ta bayyana min kalubalen da ke gabanta.
5: Don a gaskiya rayuwar wannan guri kwata-kwata ba daɗi. Dan ka zo kuma in baka da kuɗi ba kai saka ma yaronka karatu ba. Nan gurin da kina gani wannan ko abinci sai dai irin waɗansu irin kungiya waɗansu masu taimako dai haka suna suka mana abinci a nan. Kin ga nan ga sanyi. Rashin lafiya zai kama yaronka ma asibiti kuɗin asibiti ma kaɗai ya ishe ka. Gaskiya rayuwar nan kan mu gaskiya inda yau za a ce garinmu ya samu lafiya gaskiya mu ba za mu zauna nan.
1: A yayin da dubban waɗannan ‘yan mata ke rayuwa a wannan yanayi abin da ke ɗaga hankali shine rashin makomar rayuwarsu abin da ya sanya buƙatar gwamnati da al'umma su ɗauki matakai na tallafa musu domin samun rayuwa ta gari. Hawwa Jalila Joɗa, DW Hausa, kundin ‘yan mata daga Abuja, Najeriya.
0: To da wannan rahoto kuma muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan lokacin. Duka amaladin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Ba tare da bata lokaci ba, tambaya ta farko ta iso gare mu daga Umar Ilyas Riruwai dake jihar Kano a Najeriya, wanda ya ce, DW Hausa, ina son ku tambaya mana masana muhalli da sauyin yanayi abin da ke kawo girgizar ƙasa. Shin ana iya kare faruwarta? Kuma akwai yiwuwar samun girgizar ƙasa a ƙasashen Afirka? To, domin samun gamsashiyar amsa, na tuntubi masana a fannin muhalli da sauyin yanayi. Da farko za mu ji ta bakin Farfesa Yahaya Sale Ibrahim, masani kan harkokin muhalli kuma tsohon shugaban sashen nazarin sauyin yanayi na Jami'ar Jihar Kaduna da ke Najeriya.
1: Girgizar ƙasa wani yanayi ne da akan samu kai na yanda wasu duwatsu da ke ƙarƙashin ƙasa tare da ikon Allah kan sami dama na farfashewa saboda tsananin zafi ko kuma wani yanayi da ake samu na ƙarƙashin ƙasa, sai su tarwatsen za su yi, sai su bude, sai ya fito da wasu ma'adanai ko sinadarai wanda ka iya burma ƙasar ta burma, kuma a sami abin da ake kira girgiza saboda ƙara da kuma yunkuri da motsin da aka samu daga wannan ƙarƙashin ƙasa. Akwai girgizan ƙasa kala-kala. Akwai wanda kan faru saboda neman ma'adanai da aka yi na dogon lokaci, aka bar wasu ma'adanai a ƙasa da kuma ramuka wanda ka iya jawo matsaloli da zai iya kawo girgizan ƙasa. Na biyu shine nauyi da akan dora akan gine-gine, wato a wurin da ba a yi taswira na a duba ƙarfin ƙasan da nauyin da za a yi na wannan ginin ba, shi ma yakan jawo ruptawa na ƙasa saboda nauyi, wato saman ba zai iya ɗaukan ƙasan ba, yakan jawo wannan ruptawa na ƙasa da ake kira earthquake, ruptawan ƙasa. Shi wannan ruptawa koma dai ta wani ɓangare ne, yanzu muna da tunanin cewa yawan gine-gine da ake yi na borehole a kowane gida, a kowane anguwa, a kowane layi zai iya jawo matsala na shekara 20, 30, 50 ko 100 masu zuwa, saboda ƙasar tana zaizayewa a ƙarƙashin ƙasa saboda ruwa na janye ta, kuma ana gine-gine, dogayen ginaye, gine-gine da kuma masu nauyi ƙwarai da gaske zai iya jawo wannan rufta a ƙasa. Duk da ba ya da wani magani, sai dai kawai a yi kula, kuma ba shi da wani gwaji da za a ce lalle ana yi na gwaji da zai iya tabbatar da cewa an hana shi zuwa, amma akan ɗauki wasu matakai na kare rayuka da kuma abubuwa na da aka tanada na rayuwa.
0: Farfesa Yahaya Sale Ibrahim, masani kan harkokin muhalli da ke jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu kuma za mu ji ta bakin Farfesa Awal Abdulsalam, tsohon shugaban tsangayar nazarin muhalli ta Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya, domin shi ma ya mana ƙarin bayani akan wannan batu.
2: Duk da ci gaban da ɗan Adam ya yi na fasaha da kimiyya, an ta bin hanyoyin fasaha da kimiyya yanda za a nemi abin na a iya hana faruwan girgizan ƙasa, amma dai wannan abu ne da ya fi ƙarfin ɗan Adam. Don haka kawai akan dai ɗauki matakai. Na farko, Allah ya hura ilimin da ana iya sanin ga girgizan ƙasan nan ya taho, amma ko shi cikin 'yan mintuna ne, shi ma sai ana da irin waɗannan na'urori wanda ake kira sensors na gane cewa ga girgizan ƙasan nan ya taho. To, wannan musamman a ƙasashen da suke fama da shi akai-akai, yanda na ce gaba shi mai nisa, mafi yawa manyan birane suna da irin waɗannan sensors ɗin wanda za a sanar da mutane, amma cikin 'yan mintuna ne, ko kuma wasu masakanni za a iya sanar da mutane ga girgizan ƙasa na tafi. Na biyu shine inda abin nan ke faruwa, suna da tsarin ginin da ake yi wanda yana rage illa ko kuma yana iya ɗaukan wannan girgizan, ko da girgizan ya zo ana iya tseratar da gine-gine, kuma za a samu raguwar rasa rayuka. Sannan kuma akwai hanyoyin da ake koyawa mutane, musamman inda wannan abin ke faruwa sosai, na in girgizan ƙasa ya zo ga inda za su je, ga kuma yanayin da za su samar da kansu don tsira. Wannan su ne matakan da ake ɗauka ko a manyan ƙasashe da suka ci gaba, amma dai ɗan Adam fasahar shi da kimiyyar shi matakai na ya hana faruwan abin ba, sai dai in ya faru ya za a iya ƙoƙarin rage illar shi.
0: Farfesa Awal Abdulsalam, tsohon shugaban tsangayar nazarin muhalli ta Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Tambaya ta gaba ta fito daga Malam Ahmad Indabawa, wanda yake neman ƙarin bayani game da ciwon kumburin ƙafa da ake kira elephantiasis ko kuma dundumi da Hausa. yace menene yake janyo ciyan dundumi, shin ana daukar cutar daga mutum zuwa mutum koko taya ake dauka, kuma ana iya warkewa daga ciyan? Domin amsa waɗannan tambayoyin, na tuntuɓi ƙwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Dr. Hadiza Ashuru, wadda ta yi mana cikakken bayani kan yadda ake kamuwa da cutar, hanyoyin kariya da kuma magance ta.
3: Elephantiasis shine da Hausa muke cewa dundumi. To wani ciwo ne wanda yake ciwo ne da yake dade a jikin mutane kafin a gane shi. To kuma shi inda ake gane shi shine za a ga kafafuwa an kumburi ne a jiki. Kumburin kuma mai tauri, wanda an taba za a ji kumburin yayi tauri, fata tayi kaushi, tayi karfi sosai sosai. To yawanci kuma wannan kumburin yana kama fata ne da tsokokin jikin mutum. Da su haɗu gaba ki ɗaya su yi tauri gaba ki ɗaya. Yawanci idan mutum ba shi lafiya kafarsa ta kumbura, idan aka sa hannu aka danna, to za a ga alamun da hannu ya lotsa ciki. Amma shi wannan kumburin na ciwon dindimi, ko an sa hannu an lotsa, ba zai lotsu ba, saboda haka yana da kauri da ƙarfi sosai inda kumburin yake. Kuma yawanci yana kama kafafuwa ne, anan aka fi gani kafafuwa guda biyu za a ga sun kumbura gaba ki ɗaya, wani lokacin kuma guda ɗaya dangane da ɓangaren da ya kamu. To za su kumbura su girma, kuma an taɓa za a ji su da tauri. A wani lokacin kuma cuta tana iya kama hannaye, ko kuma ta kama kirji idan a mace ne, ko kuma ta kama tsiraicin especially na maza. So ita wannan cuta abinda ke kawo ta ƙwayoyin kala biyu ne, akwai wanda ƙwayoyin cuta ne suke kawowa, akwai wanda kuma ba ƙwayoyin cuta ne suke kawowa ba. To amma gaba ɗaya an haɗa abin da ke kawo ta akwai wasu jijiyoyi da kamar su ne suke ɗaukar ruwa ko daga jikin mutum daga guri zuwa guri, ba kuma kamar ruwa irin na sha ba, a ruwa irin wanda yake na cikin halittan jikin ɗan adam. To su ne suke ɗaukan wannan ruwan suke yawo da shi, ko suke kwashe shi daga guri zuwa guri. To idan waɗannan jijiyoyi suka toshe, to ba inda za su wuce, to shi ne ake samun wannan ciwon na dindimi. To abubuwan da suke kawo shi kamar da nace kala biyu ne, akwai wanda ƙwayoyin cuta ne suke kawo, akwai kuma wanda ba ƙwayoyin cuta ne suke kawowa ba. Ƙwayoyin cutan da suke kawowa ana kiransu filaria, kuma su parasite ne. To su wannan filaria ɗin suna nan sunayensu kala-kala, akwai wanda muke kira Wuchereria bancroft, akwai Brugia malaria, akwai Brugia timori. To waɗannan su ne suke ƙwayoyin cutan da aka sani suke kawowa.
0: Shin ana ɗaukar cutar daga mutum zuwa mutum koko taya ake ɗauka?
3: Sauro ne yake ɗaukan su, ya je ya ciji mutum, ya zuba mutum, ya kawo wannan cuta. Amma yawanci an fi samu da wannan Wuchereria bancroft ɗin shi ne ya fi kawowa. To idan sauron ya ciji mutum, za su shiga cikin mutum su girma, kuma suna ɗaukan dogon lokaci daga lokacin da mutum ya samu cutar zuwa lokacin da cutar za ta nuna. Saboda haka za ga mabiya sauron ma ya ciji mutum tun yana yaro da ƙuruciyarsa, to cutar ba zai nuna ba sai ya girma ya tsufa ma, sannan cutar ta nuna, saboda tana ɗaukan dogon lokaci. To wacce kuma ba ta ƙwayoyin cuta ba ita ce kamar wanda mutum za a haife shi da waɗannan jijiyoyi da suke tafiya da ruwan, an haife shi duka dama a tushe suke, ko kuma mutum ya samu ciwon kansa, kansa ya zo yi daji kenan, ciwon daji wanda zai zo ya bi ta cikin wannan jijiyoyin masu tafiya da ruwan ya toshe su, ko kuma mutum ya samu ciwon dajin bai toshe su ba, amma a zo masa magani, a masa radiation, to radiation ɗin ya ƙone wannan jijiyoyi da suke ɗaukan wannan ruwa na cikin jiki, ko kuma yawan samun ciwo, a yau a ji ciwo, gobe a ji ciwo a ƙafa, ko kuma a ji wani babban ciwo da zai bi da ya fitar da ko ya toshe waɗannan jijiyoyin da suke ɗaukan wannan ruwa, to duk suna kawo wannan ciwo na dindimi. Kuma shi wannan ciwo na dindimi an fi ganin sa a ƙasashen Afirka. Afirka an fi samu, kuma ko a nan Najeriya akwai shi sosai, ana ganin mutane, yawanci za mu ga mutane da irin wannan kumburin suna zaune a bakin hanya, ko suna bara, ko kuma sun zama dai suna zaune guri guda saboda wannan kumburin da kafa ta girma sosai. Dan in ka ga mutum mai shi za ka ga kafa ta yi girma sosai, ƙato haka kafafuwan suke yi, sannan za ka ga kafa ta zama ta yi layi-layi haka, guru-guru haka, da tauri kuma. To duk irin haka ne ake ganewa cewa wannan ciwo ya samu mutum, kuma wani lokacin kafar za ta yi baki, ta yi duhu, dai tafi jikin shi duhu, sannan gashi kuma ta canja halitta inda ko shi kansa mutum ba zai ji daɗi ba, kuma mutane in suna kallon shi ba za su ji daɗin kallon shi ba.
4: To yawanci dai ita wannan cuta inda ake samun ta kenan.
0: Shin ko ana iya warkewa daga wannan cuta?
4: Maganin ta shine abin da ya kawo wannan ciwon ai maganin sa. Kamar misali wanda shi kwayan filariasis ne ya kawo, idan aka gane da wuri tun daga farko, so ana iya ba mutum magani wanda zai sha kawar da wannan kwayoyin cutar. Sannan kuma a ringa kula da tsaftar kafafuwa da tsaftar muhalli da koran sauraye a muhalli tunda ba a san ko sauran da yake cizon zai iya kawo wannan cuta ba. Sannan kuma wanda kaman hatsari ne ko ciwo ne aka ji ya kawo, to wannan da za a iya musu aiki na tiyata da za a iya kawar da abin da ya kawo din don su samu lafiya.
0: Dr. Hadiza Ashuru, kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da za mu je ga tambayar mu ta ƙarshe, wadda ta iso gare mu daga wasu daga cikin masu sauraron mu na yau da kullum, masu cewa DW Hausa a kullum muna jin ana magana akan mashigar Hormuz, wato Strait of Hormuz a Turance. Ku tambaya mana masana su wayar mana da kai akan wannan mashiga da kuma mahimmancin ta ga tattalin arzikin duniya. To da farko dai, mashigar Hormuz wata muhimmiyar hanyar ruwa ce dake tsakanin tekun Farisa da tekun Oman, kuma ita ce daya daga cikin manyan hanyoyin jigilar danyen mai da iskar gas a duniya. Mashigar tana tsakanin Iran a arewa da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa da yankin musandam na kasar Oman a kudu, inda take hada tekun Farisa da tekun Oman. Saboda mahimmancin da take da shi wajen safarar makamashi, ana kallon mashigar ta Hormuz a matsayin daya daga cikin hanyoyin ruwa mafi mahimmanci ga kasuwanci da tattalin arzikin duniya. To sai dai, baya ga mahimmancin ta a taswira, abinda mutane da dama ke son sani shine yadda duk wani tashin hankali a mashigar Hormuz kan iya shafar farashin mai da tattalin arzikin duniya. Amma domin ƙarin haske akan tasirin mashigar ga tattalin arzikin duniya, na tuntuɓi Professor Ahmad Adamu, masani kuma mai nazari kan tattalin arzikin man fetur da iskar gas dake Jami'ar Philomath a Abuja, Nigeria, ga abin da ya bayyana mana.
5: Ita wannan mashiga na Hormuz wato hanyar ruwa ce wanda jirage da suke dukan danyen man fetur da iskan gas suke wucewa, wanda suke dauko danyen man fetur da iskan gas daga kasashe irin Saudi Arabia, su kasashen Dubai, Kuwait, Qatar da ita kanta Iran da kuma Iraq. Waɗannan kuma su ne kasashe wanda suke da albarkacin danyen man fetur, kuma suke samar da shi da araha.
0: Koyaya mahimmancin mashigar Hormuz yake ga tattalin arzikin duniya?
5: Da inda aka ɗauko danyen fetur daga waɗannan kasashe na gabas ta tsakiya, kasashen Larabawa, jiragen suna yin dukan wannan danyen man fetur din ne su bi ta wannan zirin Hormuz din. Mafi yawanci suna kai shi nahiyar Asia, musamman ma kasashen China da India. So hanya ce dama wanda shekaru fiye da shekara 2000 hanya ce da ake dakon kayayyaki kala-kala na kasuwanci, wanda take hada ita gabas ta tsakiya zuwa kasashen Asia da Afrika da hada nahiyar Turai, wanda ita daidai wannan zirin yanzu yana wucewa ne ta daidai a kasar Iran. Biyo bayan ita kasar Iran ta mallaki sassan wannan wuri ko kuma garuruwa ko kuma tsibirai da suke wannan daidai wannan zirin Hormuz. Kuma sai kasance in wannan wurin aka kulle shi, su duk jiragen da suke tahowa daga kasashen Saudi Arabia, su haɗaɗɗen daular kasashen Larabawa, wato UAE da su Iran da su Iraq, duka da wannan kasashen to za su iya wucewa da danyen man fetur da suka samar, wanda duk a rana ana wucewa da abin da ya kai akalla gangan danyen man fetur da kai ganga miliyan 20 dirana, wanda shine kashi wurin 25 bisa 100 na adadin danyen man fetur din da ake samarwa duk rana a duniya baki daya. Wanda idan har aka toshe wannan mashiga, zai hana wucewar gangan danyen man fetur har miliyan 20 a rana, wanda kuma idan aka samu raguwar wannan adadi a kasuwar duniya, zai kawo karanci, kuma karanci zai iya sa farashi yayi sama. Shi yasa duk lokacin da ake dardar ko zargi ko tunani ko jita-jitan cewa za a kulle wannan mashiga, to zaka ga farashin man fetur yayi sama, wanda ke sa yayi tsada a gidajen mai. Bayan danyen man fetur hada iskan gas, shi ma kashi 20% na iskar gas musamman ma LNG ta nan yake wucewa. Duk da cewa kasar Saudi Arabia da Dubai sun yi kokarin su yi wato bututun man fetur zuwa tekun Oman, amma wannan shi bai da wani tasiri. Wannan shi bututun an yi shi ne domin a zage ma ita wannan mashiga ta yadda ba za a dogara kamar shiga ɗaya ba. So amma wannan bututun da aka sa shi kuma ba zai iya tafiyar da ɗanyen fetur adadin yadda ake bukata ba, saboda a rana kawai zai iya ganga miliyan 5 ne in a kwatanta shi da ganga miliyan 20 da ita mashigar Hormuz take iya fitarwa. Su kaga yayi karanci. To shi sa yanzu wannan mashiga ta yi tasiri sosai a duniya baki ɗaya, wanda tunda aka fara yakin nan na tsakanin Iran da Isra'ila a wuri ɗaya, da ita kuma Iran a wani bangaren da aka fara wannan yaƙe-yaƙen, ita Iran sai ta ringa amfani da wannan dama domin ta kulle ita wannan mashigar da ke ƙasarta, ta yadda za ta iya hukunta wanda suke yaƙi da ita da sauran duniya ma baki ɗaya, ta yadda kowa zai san cewa ga yaƙin da ake, kuma ita ma ta iya gwada kukanta ko kuma ta iya kai martani ta hanyar toshe wannan mashiga.
0: Farfesa Ahmad Adamu, masani kan tattalin arzikin man fetur da iskar gas da ke Jami'ar Philomath a Abuja, Nigeria. Masu sauraro, da wannan tambaya kan mashigar Hormuz ne muka kawo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da shirin, nake cewa a huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: DW Kushiga Club.
7: Masu sauraron mu, Ramatu Isa Wanke ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Kushiga Club. Shiri wanda yake zakulo matasa waɗanda suke haɗa kansu domin ƙirƙirar ƙungiya wanda yake kawo ci gaba a yankin da suke zaune da ma ƙasar Nijar gabaki ɗaya. Kwansai Jeunesse wata ƙungiya ce ta matasa maza da mata su 38 kama daga 'yan shekara 18 ya zuwa 25, wanda sun ka haɗa da 'yan kasuwa, malaman makaranta, manoma da dai sauransu. Waɗannan matasan sun haɗa kansu a wani mataki na kawo canji a yankin da suke zaune na ballar yara. Matashi Mokhtar Saini shi ne shugaban ƙungiyar, ya kuma yi wa tashar DW ƙarin bayani akan ayyukan da suke gayi na ci gaban yankin.
8: Tunda mun ka zo da harko, mun ka har share-share wuraren da akwai prefecture, mairi, cikin kasuwa, likita, mun har wannan share-share. Sannan mun gama da wannan mun ka yi don da san mun ka tafi likita, mun ka ba jini. Tunda mun ka ce mu matasa ne, in muna yi wannan irin wannan taimako Allah ma ne yana biya mu, kuma ba mu da kuɗi mai wannan muna yi shi. Tunda an ka ce wanda ya ba jini shi, an ka ce cira wani mutum ladan shi da yawa ne. To bankin wannan kuma mun ka tai wajen makabarta, mun ka yi share-share, mun ka yi shara wajen makabarta, mun gayyata kowa da kowa, mutane sun kazo. To lalle ba mu taɓa kai kuɗi a sayi magani, amma abinda mun ka yi, mun ka sai kilmatizer, mun ga ci a sacin morgue ballar yara. Tunda wannan duka mun ka ce in mun yi shi, akwai wasu kuɗaɗe da mun ka tara, mun ka ce kuɗin nan ba mu iya sa shi wani wuri da ba cewa, mun ka ce to wannan morgue ne za mu tai mu sa kilmatizer. Insha Allah ko kowa ya ga wannan, mutane sun ji daɗi wannan.
7: A wannan lokacin dai da galibin matasa suka shiga shaye-shaye da kuma ayyukan tarzoma, wannan ya sa matasan suna gudanar da taro na musamman domin shan hankalin 'yan uwansu matasa akan gujewa shiga aikin tarzoma. A share ɗaya kuma suna samar da dabarar koyarwa matasa mata sana'ar aikin hannu.
8: To bannancin wannan kuma mun ka yi conference da mun ka yi sensibilize mutane mu yara su wayewa, akwai wasu abubuwa da ya kamata su yi don su ne ya kamata su saya su yi wasu abubuwa don kasan mu ya ci gaba. Mun yi conference da yawa bisa wayannan harkoci kuma.
9: mun yi formation tunda yara akwai wasu da ba su da aiki ɗan mata da munka da maza duka mun samu wata mace ta zo ta koya musu yin sabuni alhamdulillah ko duka suna nan ga jin dadi abun nan.

0: Sofiyan Garba matashi ne mai tsayin daka don ganin matasa sun bi doka kuma sun samu aikin yi. Yayi mana ƙarin bayani.
1: Irin ayyukan da muke yi akan kunjen mu na matasa a nan garin Balla Yara da harin dai muna wayan ma matasa kai akan aikin da kamata su yi da aikin da bai kamata ba. Abunda kasa ce jira da su. Bankin wannan har yanzu kuma muna wayar da kansu akan zaman banza su nemi aiki. Mu da kanmu muna neman ma matasan aiki. Sauran matasan muna samun musu aikin hannu don su yi dogaro da kansu. Kuma garin ma inda duk ya kamata a yi wani shara bai kai sai gwamnati ya cire mu da kanmu mu ce shirye kanmu mu je mu gyara wuri yanda kamata. A yanzu kun san matashi kuma wani lokaci sai da harkar wasanni. Muna wasu wasanni kamar na balo da na cile-cile don saboda mu karfa zumuncinmu matasan Balla Yara. Muna irin wannan ayyuka.
0: Yanzu aka cikin wannan kungiyar ta Conseil Jeunesse matasan sun kayyade wanda zai iya shiga a cikin kungiyar ta su.
2: In an ce yau abunda an ka arike kamar wanda yana shigo cikin Conseil shekara 18 zuwa shekara 35 bankin ta 35 ne ana cewa mutum bai shiga cikin abunda amma ban cewa mutum bai cikin Jeunesse. Amma wanda yana samu ka samu cinji wannan kungiyar nan namu na Conseil de Jeune in ka kai ba shekara 35 ana diba kamar yanzu shekarunka ya wuce.
3: Akwai duka akwai shekara 15-16 kamar wanda yana shiga cikin kungiya a ce wannan president ne vice president ne kwa. Amma cikin abun nan akwai shekara 15-16 duka akwai sunna kuma in akwai ayyuka akwai wasu abubuwa da suna yi ana yi da su.
0: Matasan dai sun yi kira ga sauran 'yan uwansu akan bin doka da oda musamman ma a wannan lokacin da kasar Niger take bukatar matasa masu jin ciwon kasar su.
1: Kiran da zan ma matasa dai shine har yanzu wanda ba su gane ba suna nan zamne su tashi su ba da zaman banzan nan su kama sana'a su samu abun da suka nan gayi su tuki yanzu inda kasan mu ya kai. Kasa ya kai inda yana da bukatar matasa kowa ya tashi ya sa hannun shi don nan zuwa lokaci kaɗan kasanmu ya ta ciwon ga hali da yake wa'anda mutanen da kowa ya sani na takura muna kuma mu matasa mu ya kamata mu tashi mu saya ga kanmu mu hidda kasan ga tamu cin wanga lokaci da yake.

a wannan lokacin da muke ciki, kama ma matasa musamman a bisa kan kungiyoyin da suke ga kafawa na cin gaban yanki abu ne mai muhimmanci sosai, domin zai dada ba matasa karfin gwiwa na sinema na kansu ba tare da sun tsaya sun shira gwamnati ba, ko kuma ba tare da sun tsaya sun shiga wani aiki wanda ba ya da kyau ba. To mai sauraro, an ne muka kawo ƙarshen shirin ku shiga club a madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku. Ramtu Isa wanke ke muku fatan alkhairi daga nan sashi Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da marece Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na karshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus muna tafa da shirye-shiryen ra'ayin malamai da amsoshin takardunku da kuma wasiƙun ku masu sauraro amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya
0: DW Labarun duniya.
1: Wai tayi Allah wadai da harin da Iran ta kai mata. Russia ta harba gwamman makamai masu linzami a birnin Kyiv na Ukraine. Girgizar ƙasa ta afkawa Peru. A wannan ladin ma'aikatar harkokin wajen Kuwait ta yi Allah wadai da hare-haren da ta kira Iran ta kai mata kan cibiyar samar da wutar lantarki da kuma cibiyar samar da ruwa inda ta bayyana haka a matsayin hare-hare na kai tsaye da aka kai kan muhimman ababen more rayuwa na fararen hula a cikin sanarwar da kasar wato ta fitar ko kuma ma'aikatar ta fitar ta bayyana cewa kai hare-haren wuraren fararen hula na zama wani abun karuwar tashin hankali wanda hakan ya sabawa dokoki na ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ma ƙuduri na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniyar Kazalika a wannan lahadin dokar hana zubar da kayan sakawa da kuma takalma da shaguna ba sa sayarwa ta fara aiki a tarayyar Turai. A duk shekara ana lalata dubban tan na kayan sawa a fadin kasashe 27 mambobin kungiyar EU saboda sun lalace ko kuma sun tsufa a shaguna ko kuma waɗanda aka dawo da su bayan an siya internet. Ana sa ran sabuwar dokar za ta shafi manyan dillalan kayan sawa da masu sayar da kaya na sari da kuma masana'antun kera kayan sawa. A gargashin dokar an haramtawa manyan kamfanoni masu ma'aikata sama da 250 da kuma kudaden shigar su na shekara da shekara yake zarce euro miliyan 50 lalata kayayyakin da ba a sayar ba kamar su tufafi da kayan kawa da mata kalma. A yanzu dai ya zama wajibi kamfanonin su nemo hanyoyin sayar da kayayyakin su ta hanyar bayar da rangwame da neman wasu kasuwannin da kuma bayar da su a matsayin gudunmawa ta agaji. Za a fadada dokar wadda Brussels ta amince da ita tun fiye da shekaru biyu da suka gabata ta shafi matsakaitan kamfanoni a shekarar 2030. Jami'ai a Ukraine na cewa Russia ta harba makamai masu linzami guda 40 zuwa babban birnin kasar Kyiv. Wannan shine karo na farko da aka harba wa Kyiv makamai mafi yawa a hari guda daya tun bayan fara yakin kasar a cewar mukaddashin ministan harkokin wajen kasar. Shugaba Volodymyr Zelensky ya ce mutum daya ya gamu da ajalinsa a harin yayin da wasu 16 suka jikata. Ma'aikatan tsaron Ukraine ta ce

0: kakkabo makamai 18 daga cikin makaman da aka harba a cikin dare yayin da makamai 23 da kuma jirage marasa matuka 10 suka sauka a wurare 20 a birnin Kyiv a lokacin harin magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an samu tashin gobara a gidajen mazauna yankin to labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW Hukumomi a Madrid na cewa ƴan kwana-kwana na ta kokarin kashe gobarar daji a arewacin birnin na kasar Spain da ta kona akalla kadada 13 yayin da wutar ta tilastawa mutane 700 barin matsugunan su a sakon da ya wallafa a shafin sa na ex prime minister kasar Pedro Sanchez ya ce gwamnatin kasar na sanya ido wajen dakile gobarar dajin yana mai jinjinawa ma'aikatan kashe gobara kan irin kokarin da suke yi wajen shawo kan wutar akalla ƴan kwana-kwana 300 ne suke aikin kashe gobara yayin da yanayi a Lardo Guadalajara ki fuskantar tsananin zafi gwamnatin yankin ya bayyana gobarar a matsayin mai wuyar sha'ani tunidi hukumomi suka ce suna yin dukkanin mai yuwa wajen ganin al'amura sun daidaita domin mazauna ƙauyuka su samu damar komawa gidajen su kawo yanzu dai ba a sanar da rahoton asarar rayuka ba Rahotanni daga yankin Andes na wato dake Peru sun yi nuni da cewa akalla mutane 5 ne suka mutu a wata girgizar kasa mai karfin maki 5.5 bisa ma'aunin Richter da ta afkawa kasar. Alkalma sun yi nuni da cewa wasu mutum 20 sun jinkata yayin da wasu 300 suka rasa matsugunan su. Ma'aikatan tsaro ta farin kaya ta kasar ta ce har kawo yanzu ba a san adadin waɗanda suka yi batun dabo ba a Iptala'in. Gine-gine da dama ne dai suka lalace ciki har da majami'u hotunan da aka ta wallafawa a kafafen sada zumunta sun nuna yadda waɗanda Iptala'in ya shafa suke kwance lullube a cikin barguna kusa da gidajensu da suka lalace a shekarar 2007 girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.9 ta afkawa lardin Pisco a yankin Ica na kasar inda kusan mutane 600 suka rasa rayukansu to labaran kenan zagaye na farko yanzu kuma ga shirye-shiryen mu da fatan za a yi sauraro lafiya
1: DW ra'ayin malamai
2: jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin sunana Ahmed Salisu kasar Ghana na ɗaya daga cikin kasashen da matasan ta kan yi yunkuri na shiga turai wasun su kan yi amfani da hanya dake da hadari wajen shiga turai din inda aka rasa rayuka. Shin menene yasa matasan nan ke kokari wajen shiga turai din nan duk da cewa ana samun matsaloli akan hanya har ma mutum ya iya rasa ransa? Waɗannan su ne batutuwan da za mu tattauna a cikin ra'ayin malamai na wannan makon wanda muka nada a nan tashar Zuriya FM dake birnin Kumasi a jihar Ashanti wadda DW ke kawance da ita. Domin tattauna kan waɗannan batutuwa da ma warware zare har da abawarsa muna tare da Tajuddin Ibrahim. Wani matashi ne da ya yi wannan tafiya mai cike da hadari to amma daga bisani ya yanke shawarar komowa gida domin ya fiddawa kansa kitse daga wuta a nan Ghana. Muna kuma tare da Isa Ismaila. Wani matashi ne da ya zagi dantse wajen yin ganin wannan tafiya ko ana ha maza, ana ha mata. Muna kuma tare da Musliya Muhammad wanda ke jan hankalin matasa wajen kauracewa wannan tafiya domin su samu su gina rayuwarsu a gida domin ci gaban kasar. Malamai muna muku lale maraba.
3: Ngodi da wanga dama da aka ba mu.
2: Barin fara da kai Isa Ismaila. Shin menene yasa kake kokari wajen ganin lalle sai ka fice daga kasar Ghana domin shiga nahiyar Turai dan neman abin da ka kira ingantacciyar rayuwa dukkuwa da cewa akwai hadari cike da wannan tafiya?
3: To, gaskiya dai kan da rayuwa yazo haka kake dokan shi. Saboda in ka ta aka haife ka in ka girma shi kai ma ka haife kanka. Saboda ba ya rayuwa ka a duba ka girma kuma ka a duba ka bane nan ga dai muna rayuwan kuma muna rayuwan slave ne a kasar
2: to rayuwa irin ta bayi kenan
3: eh na bayi eh
2: amma me yasa kace a kasar ga kake rayuwa ta bawa
3: kana garinka baka cin amfanin garinka kana garinka baka ka kulla ma kanka komi why not ka je ujin wanda ka san dai slave ka biya maka bukata
2: kamar kana gida Ghana baka cin more watakila ayyukan more rayuwa na gwamnati duk da cewa kai dan kasa ne saboda ka gara ka fita wata kasar a bautar da kai amma kuma ka samu wani abu
3: eh saboda kana nan gan da kanshi baka samu saboda samun kama yana kasa abinda ka samu shi da ka kashe Ta yanzu abinda ka samu shi da ka kashe in gobe kai ba ciwo gwamnati bai ya duba ka. Yanzu in kai ciwo ka kwanta an ba kana da kudi ba mutuwa ne wangan ko.
2: To amma wani zai ce abinda kai kake tunani a Turai din nan tamkar hangen dala ne ba shiga birni ba domin akwai kalubale cike da tunanin da ake cewa mutane na samun kudi ba tare da mutun ya sha wahala ba.
3: Shi wanda yayi wannan maganan nan shi ma na shi fahimta kenan. Kowa da irin rabon shi, an yanda wani dai biya mutu, wani ya biya wuce lafiya lau.
2: To amma me cece ta ka fahimtar kai?
3: Ni nawa fahimtar ne shi tun da shi ya ce na shi bi ba, ba shi ke gwada ni nawa bai yi ba.
2: Bari mu je ga Tajuddin Muhammad. Kaji ya yi bayani cewar a kowane yanayi yake ciki shi zai iya yin tafiyarsa, kuma kowa da irin nasa lissafin da abin da ya sa a gaba. Kai ka yi tafiyar nan, ka ga ba hanya ba ce mai ɓullewa, ka dawo gida, me yasa ka dawo?
4: Anna da za ka bi ka kai yadda za ka je, har durrani da dama ke kan Anna. Saboda akwai rasa rai da sauransu, za ka iya shiga kuma wani wahala ne na daban. Kuma in kai lissafi abinda zan tafi can in je, in na zauna kasana zan iya yi watakila ma an samu karbuwa kasana ya fi a kasashen waje.
2: To ban tare numfashinka ba, kai da ka kama hanya za ka tafi da wani tunani, ka tafi kamar me kake son yi a Turai da.
4: A wannan lokacin sai na ga cewa in ka tafi za ka kudance cikin lokaci kadan, za ka samu rayuwa yadda kake so, yanda kai tunani. Amma da na ɗauki anya tun kan ajin sai na ga cewa ba haka bane yake ba. Kusan abin da muke gani ne akan wato akwatikin na talabijin da sauransu, amma a zahirin ta ko a kashin gaskiya in ka tafi wurin ba aka rayuwa yake ba.
2: Saboda haka kai wannan hangen dalan da ake faɗa, kai ka je ka ganta ido da ido.
4: Na gani ido da ido.
2: Za ka yi shaida mana irin wahalar da ka sha wadda ta sa dole ka jiyo ka kamo hanya ka tawo gida.
4: To daga cikin wahalhalun ne ba abinci kirki wanda za ka ci balantana ka gina jikinka ko ka samu gino wato lafiya ma da za ka yi aiki.
2: A can ɗin kenan ko kuma a kan?
4: Daga Anya zuwa wurin kenan. To daga Anya ka fara fuskantar wayannan kalubale, babu wurin bacci mai kyau, babu abinci mai kyau, wanka ba ka samu wanka wanda za ka tsaftace ma kanka. To kan Anya kenan, ina ga in ka kai wurin? In ka kai inda ba ka san kowa ba, in za ka je ka bi mafita, ina za ka kwana, wurin wa za ka rabe har zuwa lokacin da za ka samu aiki? To in ka je waɗannan wuraren garin da ba ka san kowa ba, kun ce ka san da ba ka san kowa ba, ya za ka yi waɗannan kwanakin da za ka yi na wato rayuwa dai ne gashi nan dai na kan titi, ya za ka yi da rayuwanka? Duk waɗannan ababen da na yi tunanin su na ga cewa ba shi ne mafita ba. Amma da na yi tunanin irin waɗannan tunanin duka, sai na ga mafi dacewa ne in zauna a ƙasana, in zo tunanin da nake da shi can, in ɗauki wannan tunanin in sa takalmin nema a nan, ina ga zan dace. Kuma fa lillahi alhamdu, da na zo kuma na samu dace, don kusan yanda rayuwa muke ciki a yau alhamdulillahi.
2: Wato an samu ci gaba. Zan dagare ka nan gaba kaɗan domin mu ji irin yanda da ka dawo gida ka sauya rayuwarka. To amma ina son in tambaye ka, na san wata kila ma sauraron mu za su ce anya wannan bai bada maza ba. Ya kare ya
4: bada maza ba.
2: To shikenan, to bari mu sake koma ga wajen Isa Sama'ila. Isa Sama'ila, kaji shi ya faɗi hujjojinsa da yasa yanke ƙauna da tafiya ya komo gida domin ya zo gida ya inganta rayuwarsa, wanda nan gaba zai gaya mana yanda da ya dawo gida ya sauya rayuwarsa. Kai wani irin tunani kake da shi idan ka yi wannan tafiya mai cike da haɗari har Allah ya sa ka ƙetare ka kai kamar me ka tsara wa kanka can?
3: To, ko da yake ni na saranta ma kaina kama za ni nema ne, kuma mai nema dai shi inda ya kai abin da ya iske haka yake dukan shi continue haka ka settle. Saboda kai mai nema baka da option. Saboda ko inda kake garin ka kake faman nan baka da option, da ka fita baka san a'a yau na sayar kaza ko ban sayar kaza ba. Saboda wannan na abu ne da ba grant ka ba, 50-50 ne. Mai yiwuwa ka samu, mai yiwuwa ba za ka samu ba. Shi yasa cikin rayuwa wannan abu ke tare da kowa. Shi yasa kana kyautata kaman gaba ya yi kyau ne ka ce. Kaman mutum ne misali ya zo yana so yi soja, to za ka yi soja? Kana tunanin ba tura ka je yaki?
2: To amma bari in maka wata tambaya guda. Yanzu kai ga misali a ce yau ka kama hanyar tafiyar nan, Allah ya taimaka har ka ƙetare ka je ka shiga ƙasar muƙaddara ta ruwa ka bi. Idan ka shiga, ta ina za ka fara kamo rayuwa?
3: Ko da yake mun san ba mu ce ba, amma mun ji labari kuma mun san kan da system yake. Saboda yanzu wai ilimi bai boyuwa, kuma baka tashi da kai tafiya kan abu baka nemi sani ba. Mai yiwuwa ne za ka nemi wani dan wanka da ke ujin tun kan hanya ko a bar a san wani kaza na zuwa saboda in kai ma ka zo kamar shi ma da dashi the same thing dai yi shi ma ya ji rabe ujun wani har dai cikin me shin ya nemi maka aiki ya ta baka kadan kadan don gwamnati bai riga ya sake ka gaba daya
2: saboda haka kamar zaka je ka rabe da wani ne ai ta guje guje da ƴan sanda har akai lokacin da watakila zaka samu takardawa da zai iya diba shekaru baka samu ba kana ganin wannan hanya ce mai bullewa
3: da guje gujen kai ka ce garin wani bai dai kai ka kafita ka je yawo abin da ya kai ka shi da ka je nema
2: eh to amma ba za ka zauna nema a cikin daki ba dole ka fita ka nema aiki a
3: waje eh kafita amma ni da kai duka mun san kamar system kan da ture yake in ka shigo illegally za a kama ka a process me ya kawo ka da me ka zo da me tukun gwamnati dai sake ka in ya sake ka wani na nan a baka aiki wani na nan kai da kanka zaka ka neme ba irin kamar kan da ake faji muna da a an ka ce kana ya a ba irin wannan bane yanzu duniyar nayi abudi
2: to madalla to zan sake dawowa gare ka Isa Sama'ila bari mu je ga Musliya Muhammad Kinji bayanan malaman guda biyu kuma na san kina kokari wajen jan hankalin ƴan uwanki matasa wajen zama a gida domin su gina ta shin kamar waɗanne irin hanyoyi ana kilisafin kike ganin ya kamata a ce matashi kamar Ismaila da yake kokarin ficewa zuwa ture domin ingantacciyar rayuwa zai iya zama ya gina kansa ba tare ma da ya fice daga kasar ba
5: zuwa kasan wajen nan garin wani ne aka matasan su suka jajirce suka yi wahala suka gina kasan yau yazo ya zama abin kwadai abin sha'awa muke zuwa she ni na ganin mu kuma namu matasai mu ma mun gama karfi da karfi mu kuma mu yi kokari mu gigina namu shi ma yayi abin sha'awa kaman misali in ka duba kasan waje da ka ce kai aiki a biyaka mu nonan gano mu ma mu try muna kirkiro ayyuka mu jajirce mu yi shi da kyau mu ma mu doki yan wayen mu she mu yi mu gina kasan mu ba gwamnati tax ya doki shi kuma yayi ababa da wanda dai ya taimaka ma kasan nan
2: me hukun su su fita su je su yi aiki a can su biya haraji a gina kasashensu kekin fi ganewar mutum ya zauna a gida ya aiki ya biya gwamnati haraji a gina kasar
5: kwarai don harajin aka doki aka gina wancan shi sa kai ma an ka saura nan ga in ka yi aiki ka biya ma gwamnati harajin shi ma ya doki ya gina kasan da kyau mu ci gaba
2: to amma masu ra'ayi irin na Ismaila wanda dole a fita ture a nemi ingantacciyar rayuwa ko ana ha maza ha mata sukan ce koda sun biya harajin a nan gida ba sa ganin aikin a kasa
5: ba haka nan bane domin akwai other programs da wanda ni na gani kaman youth start ana iya a doki mu harajin mun nan a tattara a doki a ba wadansu su doki su koyo aiki ko su start new business kaman misali gwamnatin mun ga ya kawo wani policy da ake ce mai hukukon kitinkiti wadansu dai na yi ma policy nan dariya amma ni na taba yin poetry naka baka wannan
2: amma kafin mu mika shi sunan wannan policy din ko zaki mara fassara sa Hausa don masu sauraron mu dake Najeriya da Niger su fahimci me wannan policy
5: yake nufi ko kuma wannan shi sun sa mai suna hukukon kitinkiti because da doki da fara baka kananan kaji dey old chicks nan ka doki ka fara kai ma poultry farming ka kadan kadan
2: ka fara kamar
5: kiwon kaji kiwon kajin ka in ka duba su da kyau yana yin successfully sosai shi san suka girma in masu kwai ne suka fara yin kwai kai ta sayar kwai nan
2: saboda haka akwai dai kananan sana'o'i da matasa za su iya
5: ana bayewa akwai wanda kuma ke ba su akuyoyi akwai wanda ke ba su gwamnati na iya ba su tallafin raguna kai kiwo in suka aifu sha karbi diyan nan kan nan a ba wani akwai dai other policies dey one
2: to sai da kaji Musliya Muhammad ta ce akwai ayyuka duk kananan sana'o'i da gwamnati take iya ba wa matasa wanda za su iya domin su dogara da kansu kamar ta yi batun kiwon kaji wanda dukkanin mu sun idan masu kwai ne ko kuma na nama ne ana dan samun alfanu ta yi batun kiwon awaki wanda mun san albarkar dake cikin kiwon awaki idan misali gwamnati ta baka watakila tace ga jari ko ga awaki je kai kiwo yanda zaka zauna ka samu naka na kanka zaka hakura da tafiyan nan turai ka zauna nan gida gana
3: no ba za hankura ba
2: me yasa
3: saboda di ni gwamnati bi bani dama me kake so ko a'a me ka koyu saboda ina zamnan for several years na ina zamne akwai aikin da nake samu nake da shi nake ci nake ciyarwa har nazo na kai yau so yanzu na in dai ba wannan fannin gwamnati dai ban fara ba yace min to dai ban kaza that means yau she don zo kuma san about kiwon kazan har zo yi successful no
2: to ban kaza ka ba amma ka ce wancan aikin da kake yi ba tun yau ka fara shi ba cikin sa kake ci kake sha to indai har za ka iya ci ka sha watakila kana da mahalli me yasa dole sai ka fita turai
3: eh to ai abin da ake samun ne yau ka samu ya kai yau ka samu ya kai bakwai tukunka kuma samu so nawa ka nawa ka daka ji nawa daka bisa daka sai ka sa nawa daka ci saboda yanzu muna duniyan da kaman yanzu mutun ne ka tashi rayuwa tun ba kai aure ba kana da mata kaman biyar bayadin ne kaga na mace na farko shine mabanka
2: waya
3: wayanka
2: abto
3: kullu zaka ciyar da shi
2: haka
3: data da unit
2: haka
3: da da yake nan na biyu shine transportation ka
2: wato sufuri idan ranka fita ka je aiki da biyo
3: ka he ba kai ka ta tafiya ko wani lokaci na uku abincin da zaka ci
2: uku haka
3: ka samu ba ka samu ba zaka ciyar da kanka so kamar irin wannan dalilan nan suna da yawa
2: to mun ji mata uku sauran biyun ba
3: anda ya kama ka goba yanzu ga kai family ka ba kai aure ba amma responsibility tunda kai kana da namiji an aife ka umman ka da baban ka karfin da suke da shi da ba su da shi yau so kai kai ne da ka zama wannan
2: kudi kenan
3: ta yanzu su kenan umman ka da baban ka to ga kannin ka
2: biyar
3: kenan
2: to amma duk da kake wannan bayani shi Tajuddin Muhammad yayi wannan tafiyar ya je kuma ya dawo kuma kamar yadda ya bayyana mana gabannin farin da wannan shirin yana zaune cikin kwanciyar hankali da sauransu bar mu koma ga Tajuddin Muji da yake yayi tafiyar nan ya dawo mu ji shi yadda ya fidda wa kansa kitse daga wuta kuma yake zaune har yanzu a Ghana ba tare da wata kila sha'awar ma zai sake kama hanya ce zai tafi ture ko ta wani irin yanayi ne ba
4: to Abul Ahmad barin dora daga inda Ismaila ya kace
2: kai ma lissafin mata biyar ne
4: ya magana mata biyar to zan mai lissafin goma amma ana gana to ciki ake kuma ana gana
2: kuma ana rayuwa kuma komai yana tafiya
4: maka kuma ana tafiya daidai
2: naga Ismaila yana kada kansa bai amince da wannan bayani
4: kuma komai yana tafiya daidai
2: yawa to bar mu koma baya sanda ka dawo gida
4: nan
2: kaga wataƙila ka tara kuɗinka kafin kai tafiyar da nufin amfani da sojin biki kila biyan kuɗin jirgin ruwa kila biyan kuɗin mota kafin a shiga Sahara isa Libya a ce an hau teku yanzu da ka dawo kila babu ko kobo hannunka ta yaya ka koma ka fara rayuwa har waɗancan mata goma da kake fara kake iya kula da su kuma hankalinka yake kwance
4: to a lokacin da na yanke shawara na dawo da nazo ban zauna ba ko da ma gabanin in tafi sai akwai dan dabaru na da nake
2: kamar me
4: da nazo to lokacin ina koyin watan aikin engineering ne da na komo sai na komo na kama aikin bayan na kama aikin sai na koma makaranta na koma na fara da neman ilimi bayan na dawo daga ilimi sai kuma na hassasa company to daga nan sai na fara samun watan ayyuka da dama
2: to wani zai ce ka gina company kamar wani irin company ka gina
4: company ne dake kula da aiki na gida jumulla za a kawata maka su za dukkanin abin da kake bukata na kawatawa za muka dubaki da to shine wannan company ke da wanda muke ciki to kaga irin wannan company ba za ka je ka san waje kaje kai ba
2: idan ka duba irin wannan ana harkar gini ka je kawai dan ka sa ido ko kuma wataƙila ka koyi aiki na gyaran lantarki ko haɗa lantarki wani zai ce dan kuɗin da za su shigo maka kalilan ne da kai za ka kula da kanka har ka kula kuma da waɗancan jerin mutane goma kai rukunin mutane goma kai da ka lissafa
4: to kaga malama shi rayuwa karan kansa kana sari ne in kai tsara rayuwar sai kaga ta tafi maka yanda kake so in ka sa yakini kuma ka inganta da nufin cewa ka kyautata zaton zaka samu kuma zaka samu wannan abin shi tunani ne in kai tunanin cewa zaka samu kuma cike da Allah kafin lokacin kai kuma zaka samu
2: to musali ya kinji bayanin da Tajuddin yayi yace idan mutum ya zauna ya tsara rayuwarsa komai kankanta abin da yake samu zai iya taimaka masa kina da wannan ra'ayi
5: haka ne sosai kuwa domin ni na duba yanda na fara aiki na albashin ma she bai daiwa ni no ciki na upgrade kaina
2: wato kika habaka abun
5: yes na koma jami'a after jami'a nayi upgrading aka kara mini albashi kowane lokaci dai kana upgrading kanka ne. Akwai dan wadansu abubuwa kuma ka kara cikin aikin gwamnatin da kake yi da ke kawo maka albashi.
2: Kuma duka wannan na biya miki bukatun
5: duka yana bani kudi.
2: Isa Ismaila Kaji bayanin da Musliya ta take cewa da kadan kadan har ka kai wani mataki, me yasa kai ba za ka hakura ka kai wannan matakin ba kake son ka katse ka tsallaka domin samun abin da yafi abin da kake yi a nan gida?
3: Ko da yake ita ta fadi na ta rayi, kuma mu duka ba guda bane. Wani ya fito gida akwai kadan, wani ya fito babu sam, wani ma kwata-kwata ko na riga ma bai da shi, shi sa mu duka ba daya bane. Kuma yanzu na mu ba mu zama mu yi yayi bai yi, sheka tashi kai wanga. So cikin tashiwan ne wani irin sari ka saranta ma kanka, kaman kan da dan waye fadi, kaman ni sarantawa mai nayi ma kaina, she naga kaman na zamna na for so several years yayi bai yi ba. To yanzu why not sake environment mai yuwa ne abinda nake so na tin samu, saboda naga yan waye na diwa da suka ce bai da kyau yayi. To ni ma why not tashi, wani ma na nan ka fi shi talent, ka fi shi hard working, shi ya ta yayi successful, to me ke gwada kai kate bai yi.
2: To yanzu misali idan ka je wajen kamar wata irin sana'a kai za ka runguma a can?
3: Ko da yake na da sana'a da nake da shi hannuna kaman guda biyar, kuma wannan sana'an nan yayi wuya ka ce wani uji babu wannan sana'a.
2: Don yayi su kana da sana'o'i ɗaiɗai har guda biyar da suke kawo maka kuɗi?
3: Saboda yanzu haka ina zamnin ga na koyi heavy duty mechanic, manyan motoci. Banda shi kuma in ka zo ta hanya na phone su da muke yin ga haka,
2: wayoyi
3: shi kuma na sani.
2: Gyaran su kake ko sai da su gaji?
3: Bofu dukan nayi.
2: Kana gyara kana
3: sayarwa? Na gyara ina sayarwa nayi, kuma ina software. So ina da wannan ilimi guda uku. To babu garin da nake ganin zaka je wannan ilimi uku nan duka babu shi.
2: To amma Sama'ila dubban ki ba, kana gyaran motoci musamman ma manyan motoci wanda akwai su da yawa nan birnin Kumasi. Ka ce kana harkar computer da gyaranta da kirkirar manhaja da makamantansu, kazalika kana gyaran waya kana sayar da ita, kai baka ganin waɗannan sana'o'in guda uku sun ishe ka ka zauna ka gina rayuwarka mai kyau a nan Ghana?
3: Wannan sana'o'i guda uku nan sun ishe ni, amma da wani dalili. Ai abin da kake samu shi kake kashewa, so babu abin da zaka ajiye, saboda yanzu nan kana girma karfi na ragewa ne. So kana aikata abin da zaka kai ne tun karfin nana. So in ka tashi ka fita ko bai yi ba inda da kan nan, zaka samu wani experience da dai bar ko ka komo zaka ka gyara sosai, kamar kan da dan wannan waye fadi. Still maganar nan point nan na yana kaiwo, saboda tafiyan da ya yi nan shi ya bari ya san kamar a'a na komo gida zan yi saranta abubuwa, don gida kake ka bari ka teyo. So inda baka te ba baka samun wannan ideology.
2: Saboda kai kana ganin tafiyar da ya da wahala ta sa ya kusan dawowa, ya canja masa
3: tunani, ya canja ya gyara rayuwar shi. Kuma
2: saboda ka kai yanzu Isa Sama'ila, a ce zaka tafi ka shawo wahala ka katse ka dawo, kai a kankin kanka wannan ma kadai riba ce?
3: Wannan ma riba ne.
2: To bari in koma ga Tajiddin Mama. Tajiddin, misali a ce kai mutum ne da shekarun ka suka tura kuma ka isa da Sama'ila, zaka iya bashi shawara akan kada ya tafi nan, kamar me da me zaka gaya masa?
4: To daga cikin bayanansa ya yi maganar cewa kana girma karfi na ragewa, yasa ya kamata a tetun yanzu. Kaga Ismaila ya yi maganar wannan fanni, amma ya manta da kuma akwai gina iyali wanda da su ne karfin da za su taimaka mai lokacin da bai da karfi. To mukaddaran da Ismaila ya ce sai tara dukkanin kudi da yake bukata sai ya zo, sai ba shi da ya dawo kuma sai ya dawo kuma cikin yanayi na rashin lafiya, karfi ya kare masa, sai ba iyali ko ba da ba jikanin da za su taimaka masa ya rayuwar za ta yi.
2: Musliya ma naga tana kokari, watakila tana son ta shigo gona, ka kira da shawarar da zaki bashi inda kin isa da shi, wani abu guda da zaki gaya masa da zai amince ya kula da tafiyar nan.
5: Ka ga point din da abin ganga
2: Tajiddin
5: yayi na iyali na is very very important, yana da muhimmanci kwarai, domin su ne gobe da su rika ka. Shi yasa an ka tinka ba ta wannan lokaci, misali ka zo yanzu, kuma ina kuma gan wadansu ababa kamar me shin ya tanya zun nan bai sanin me zai kama, da yawanci ba su san me kuma za su kama ba, ababa ya saki.
2: To baya ga batun iyali, kamar watakila in shawara aka ce ki bashi da za su sa ya sauya ra'ayi, kamar wani abu guda kuma za ki kara masa akai?
5: Na ce mai ya jajirce aikin da yake yi, in ya yi shi da kyau, in ya budget kuma da kyau, ya rufa mai asiri, ya tara, ya same shi yadda yake so.
2: To Isa Sama'ila, ka ji shawarar abokanan tattaunawa mu, idan watakila magabatanka ne su suka baka waɗannan shawarori guda biyu, na ɗaya cewar idan ka tafi shekaru za su tauba tare da ka sami iyalin da za su iya taimaka ma in shekarunka suka ja kamar kai yadda kake wa naka iyayen ba, da kuma watakila idan ka zauna ka yi tsari mai kyau za ka iya samun cigaba, shin za ka iya haƙuri da tafiyar nan?
3: Ko da yake mala aidi hujja din nan ya fi nasun karfi, sabida iyali da suke batun shinna. In babu kudi babu iyali yo, in babu rayuwa mai kyau babu iyali yo. So yanzu wani irin shiryawa da kai ma shirya ma kanka, kamar kanda muka tattauna na ce makan na mutum duka in za ka wuji kana da determination ka. Na ce na yi haka bai yi ba, na yi haka.
2: Wato an hagu take ya koma dama.
3: So yanzu na kamar kanda na fadi maka, ba za ni rayuwa wujin ba ne, saboda ba gari na ba ne, za ni nema ne. So ni na ce wujin in ya kai at least wani 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, na samu ban samu ba zan komo gida.
2: Amma wani zai ce ka zuba kusan duka abin da kake da shi, ka yi wannan tafiyar ka dawo kuma hannu na dukan cinya babu kuma hanya ka yadda ka dawo kuwa?
3: Ni na san plans da mai ma kaina, saboda ni da dalin nan na tufa in ci kaina za ni nema ne, saboda yanzu kamar maganan da na maka da farko na ce maka mutum ne aka doke shi soja, da tunanin shi ma ya san before ya zo ya sign wannan abin nan zai je wo, akwai mutuwa, akwai injir. Akwai abubuwa da yawa. Zai ya kuma tashi wani lokaci wannan abu duka bai fuskanta ba har ya zo ya ritaya sojan shi. To irin shi kenan.
2: To amma kai kana da tabbacin in kai tafiyar watakila tun ma daga kan hanya ba za ka gamu da matsalar da kila ka rasa rai ko ka jikkata ba?
3: Eh to ai ko nan za ka rasa rai, ka rasa rai. Kamar wani mu koma kamar kan da malum masu kafa mu kisa, wai wani ya zo wajen annabi ya sunan shinga Suleiman. Yace shi da shi suka tattauna, shi yace ka san wanda ke zamnin nan? Shi yace a mala'ikan mutuwa kenan. Shi yace ko wai eh? Shi yace za ya zo ya kabi ranka ne? Shi yace eh, shi da annabi ido shi na bani suru, baka command iska ya doke ni ya taida ni uji kaza. Me yiwa ne ujin da daje da shin na ashe ujin ma ake jira a karbi ran shi? Shi yasa shi wannan nan baka karawa, tunda kai ka san kai mutum ne, kana add mutuwa to plans ne, kowane lokaci ya zo shi ka tarbi shi.
2: To bari dakatar da kai anan in maka tambaya ta ƙarshe wadda daga ita zamu nade shirin gabaki da sauraka. Yanzu duk da bayanin da ka ji sun yi, Isa Ismaila dai bai gamsu cewar ya zauna ya ci gaba da sana'o'in da yake da su a Ghana ba kan yi wannan tafiyar ba.
3: Gaskiya ne malam, ko gwamnati ya zo ya zamna da ni da shi muke magana, ya ce min na fix wannan system, saboda shi saura a'a babu, sai dai gwamnati ya kawo kudi ya bani, ya san kamar a'a gwamnati ya bani, sabida abin da yasa nake fadin wannan. Wani magana ne da ake muna youth, kowane gwamnati da ya zo shi ya ce na muku kaza, na muku kaza, shi ya zo end up, saboda system nan ya bata ya jima. Shi yasa in mai shi ya gyara system nan ya komo kan da yake, shi ya take wani 20 years shi ke kan mulki ko 30 years. To yanzu shin da ka jira wannan ne? Babu wannan lokaci.
2: Tumarala, godiya gare ka Isa Sama'ila, muna godiya ga Musliya Muhammad kuma Tajuddin Ibrahim da muka tattauna da su a wannan zaure. Godiya ga hukumar gudanarwa ta Zuriya FM abokiyar kawancen DW da muka naɗi wannan shirin, a madadin su da abokiyar aiki Fauziya Dauda wadda ta sanya idanu wajen gudanar shirin, Ahmed Salisu da na gabatar nake mana, fatan kasancewa lafiya.
1: DW amsoshin takardunku.
6: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin amsoshin takardunku daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake kawo muku amsoshin tambayoyin da kuke aiko mana kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum. A cikin shirin na yau mun yi muku tanadin amsoshin da suka shafi lafiya, muhalli da kuma tattalin arzikin duniya. Amma kafin mu je gare su, sunana Aliyu Abdullahi Imam, mai gabatar muku da shirin na wannan makon. A yi sauraro lafiya.

0: ba tare da bata lokaci ba. Tambaya ta farko ta iso gare mu daga Umar Ilyas Rirwai dake jihar Kano a Najeriya, wanda ya ce, DW Hausa, ina son ku tambaya mana masana muhalli da sauyin yanayi abin da ke kawo girgizar kasa. Shin ana iya kare faruwarta? Kuma akwai yiwuwar samun girgizar kasa a kasashen Afirka? To, domin samun gamsashiyar amsa, na tuntubi masana a fannin muhalli da sauyin yanayi. Da farko za mu ji ta bakin Farfesa Yahaya Sale Ibrahim, masani kan harkokin muhalli kuma tsohon shugaban sashen nazarin sauyin yanayi na Jami'ar Jihar Kaduna da ke Najeriya.
1: Girgizar kasa wani yanayi ne da akan samu kai na yanda wasu duwatsu da ke ƙarƙashin ƙasa tare da ikon Allah kan sami dama na farfashewa saboda tsananin zafi ko kuma wani yanayi da ake samu na ƙarƙashin ƙasa, sai su tarwatsen za su yi, sai su bude, sai ya fito da wasu ma'adanai ko sinadarai wanda ka iya burma ƙasar ta burma, kuma a sami abin da ake kira girgiza saboda ƙara da kuma yunkuri da motsin da aka samu daga wannan ƙarƙashin ƙasa. Akwai girgizan ƙasa kala-kala. Akwai wanda kan faru saboda neman ma'adanai da aka yi na dogon lokaci, aka bar wasu ma'adanai a ƙasa da kuma ramuka wanda ka iya jawo matsaloli da zai iya kawo girgizan ƙasa. Na biyu shine nauyi da akan dora akan gine-gine, wato a wurin da ba a yi taswira na a duba ƙarfin ƙasan da nauyin da za a yi na wannan ginin ba, shi ma yakan jawo ruptawa na ƙasa saboda nauyi, wato saman ba zai iya ɗaukan ƙasan ba, yakan jawo wannan ruptawa na ƙasa da ake kira earthquake, ruptawan ƙasa. Shi wannan ruptawa koma dai ta wani ɓangare ne, yanzu muna da tunanin cewa yawan gine-gine da ake yi na bohol a kowane gida, a kowane anguwa, a kowane layi zai iya jawo matsala na shekara 20, 30, 50 ko 100 masu zuwa, saboda ƙasar tana zaizayewa a ƙarƙashin ƙasa saboda ruwa na janye ta, kuma ana gine-gine, dogayen ginaye, gine-gine da kuma masu nauyi ƙwarai da gaske zai iya jawo wannan rufta ƙasa. Duk da ba ya da wani magani, sai dai kawai a yi kula, kuma ba shi da wani gwaji da za a ce lalle ana yi na gwaji da zai iya tabbatar da cewa an hana shi zuwa, amma akan ɗauki wasu matakai na kare rayuka da kuma abubuwa na da aka tanada na rayuwa.
0: Farfesa Yahaya Sale Ibrahim, masani kan harkokin muhalli da ke jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu kuma za mu ji ta bakin Farfesa Awwal Abdusalam, tsohon shugaban tsangayar nazarin muhalli ta Jami'ar Jihar Kaduna, Najeriya, domin shi ma ya mana ƙarin bayani akan wannan batu.
2: Duk da ci gaban da ɗan Adam ya yi na fasaha da kimiyya, an ta bin hanyoyin fasaha da kimiyya yanda za a nemi abin na a iya hana faruwan girgizan ƙasa, amma dai wannan abu ne da ya fi ƙarfin ɗan Adam. Don haka kawai akan da ya ɗauki matakai. Na farko, Allah ya hura ilimin da ana iya sanin ga girgizan ƙasan nan ya taho, amma ko shi cikin 'yan mintuna ne shi ma sai ana da irin waɗannan na'urori wanda ake kira sensors na gane cewa ga girgizan ƙasan nan ya taho. To, wannan musamman a ƙasashen da suke fama da shi akai-akai, yanda na ce gaba shi mai nisa, mafi yawa manyan birane suna da irin waɗannan sensors ɗin wanda za a sanar da mutane, amma cikin 'yan mintuna ne ko kuma wasu masakanni za a iya sanar da mutane ga girgizan ƙasa na tafi. Na biyu shi ne, inda abin nan ke faruwa suna da tsarin ginin da ake yi wanda yana rage illa ko kuma yana iya ɗaukan wannan girgizan, ko da girgizan ya zo ana iya tseratar da gine-gine kuma za a samu raguwar rasa rayuka. Sannan kuma akwai hanyoyin da ake koyawa mutane musamman inda wannan abin ke faruwa sosai, na in girgizan ƙasa ya zo ga inda za su je, ga kuma yanayin da za su samar da kansu don tsira. Wannan su ne matakan da ake ɗauka ko a manyan ƙasashe da suka ci gaba, amma dai ɗan Adam fasahar shi da kimiyyar shi bata kai na ya hana faruwan abin ba, sai dai in ya faru ya za a yi ƙoƙarin rage illar shi.
0: Farfesa Awwal Abdusalam, tsohon shugaban tsangayar nazarin muhalli ta Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya. Tambaya ta gaba ta fito daga Malam Ahmad Indabawa, wanda yake neman ƙarin bayani game da ciwon kumburin ƙafa da ake kira elephantiasis ko kuma dundumi da Hausa. ya ce menene yake janyo ciyan dundumi, shin ana daukar cutar daga mutum zuwa mutum koko taya ake dauka, kuma ana iya warkewa daga ciyan? Domin amsa waɗannan tambayoyin, na tuntuɓi ƙwararriyar likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Dr. Hadiza Ashuru, wadda ta yi mana cikakken bayani kan yadda ake kamuwa da cutar, hanyoyin kariya da kuma magance ta.
3: Elephantiasis shine da Hausa muke cewa dundumi. To wani ciwo ne wanda yake ciwo ne da yake dade a jikin mutane kafin a gane shi. To kuma shi inda ake gane shi shine za a ga kafafuwa an kumburi ne a jiki. Kumburin kuma mai tauri, wanda an taba za a ji kumburin yayi tauri, fata ta yi kaushi, ta yi karfi sosai sosai. To yawanci kuma wannan kumburin yana kama fatan ne da tsokokin jikin mutum, za su haɗu gabaki ɗaya su yi tauri gabaki ɗaya. Yawanci idan mutum ba shi lafiya kafarsa ta kumbura, idan aka sa hannu aka danna, to hannu za a ga alamun da hannu ya lotsa ciki. Amma shi wannan kumburin na ciwon dindimi, ko an sa hannu an lotsa, ba zai lotsu ba, saboda haka yana da kauri da ƙarfi sosai inda kumburin yake. Kuma yawanci yana kama ƙafafuwa ne, anan aka fi gani ƙafafuwa guda biyu za a ga sun kumbura gabaki ɗaya, wani lokacin kuma guda ɗaya dangane da ɓangaren da ya kamu. To za su kumbura su girma, kuma an taɓa za a ji su da tauri. A wani lokacin kuma cutar tana iya kama hannaye, ko kuma ta kama kirji idan a mace ne, ko kuma ta kama tsiraicin especially na maza. So ita wannan cuta abin da ke kawo ta ƙwayoyin kala biyu ne, akwai wanda ƙwayoyin cuta ne suke kawowa, akwai wanda kuma ba ƙwayoyin cuta ne suke kawowa ba. To amma gaba ɗaya an haɗa abin da ke kawo ta akwai wasu jijiyoyi da kamar su ne suke ɗaukar ruwa ko daga jikin mutum daga guri zuwa guri, ba kuma kamar ruwa irin na sha ba, a ruwa irin wanda yake na cikin halittan jikin ɗan adam. To su ne suke ɗaukan wannan ruwan, suke yawo da shi ko suke kwashe shi daga guri zuwa guri. To idan waɗannan jijiyoyi suka toshe, to ba inda za su wuce, to shi ne ake samun wannan ciwon na dindimi. To abubuwan da suke kawo shi kamar da nace kala biyu ne, akwai wanda ƙwayoyin cuta ne suke kawo, akwai kuma wanda ba ƙwayoyin cuta ne suke kawowa ba. Ƙwayoyin cutan da suke kawowa ana kiransu filaria, kuma su parasite ne. To su wannan filaria ɗin suna nan sunayensu kala-kala, akwai wanda muke kira Wuchereria bancrofti, akwai Brugia malaria, akwai Brugia timori. To waɗannan su ne suke ƙwayoyin cutar da aka sani suke kawowa.
0: Shin ana ɗaukar cutar daga mutum zuwa mutum koko taya ake ɗauka?
3: Sauro ne yake ɗaukan su, ya je ya ciji mutum, ya zuba mutum, ya kawo wannan cuta. Amma yawanci an fi samu da wannan Wuchereria bancrofti ɗin shi ne ya fi kawowa. To idan sauran ya ciji mutum, za su shiga cikin mutum su girma, kuma suna ɗaukan dogon lokaci daga lokacin da mutum ya samu cutar zuwa lokacin da cutar za ta nuna. Saboda haka za ga maybe sauran ma ya ciji mutum tun yana yaro da ƙuruciyarsa, to cutar ba zai nuna ba sai ya girma ya tsufa ma, sannan cutar ta nuna, saboda tana ɗaukan dogon lokaci. To wacce kuma ba ta ƙwayoyin cuta ba ita ce kamar wanda mutum za a haife shi da waɗannan jijiyoyi da suke tafiya da ruwan, an haife shi duka dama a toshe suke. Ko kuma mutum ya samu ciwon kansa, kansa ya zo yi daji kenan, ciwon daji wanda zai zo ya bi ta cikin wannan jijiyoyin masu tafiya da ruwan ya toshe su. Ko kuma mutum ya samu ciwon dajin bai toshe su ba, amma a zo masa magani, a masa radiation, to radiation ɗin ya ƙone wannan jijiyoyi da suke ɗaukan wannan ruwa na cikin jiki. Ko kuma yawan samun ciwo, a yau a ji ciwo, gobe a ji ciwo a ƙafa, ko kuma a ji wani babban ciwo da zai bida ya fitar da ko ya toshe waɗannan jijiyoyin da suke ɗaukan wannan ruwa, to duk suna kawo wannan ciwo na dindimi. Kuma shi wannan ciwo na dindimi an fi ganin sa a ƙasashen Afirka. Afirka an fi samu, kuma ko a nan Najeriya akwai shi sosai, ana ganin mutane, yawanci za mu ga mutane da irin wannan kumburin suna zaune a bakin hanya, ko suna bara, ko kuma sun zama dai suna zaune guri guda saboda wannan kumburin da kafa ta girma sosai. Dan in ka ga mutum mai shi za ka ga kafa ta yi girma sosai, ƙato haka ƙafafuwan suke yi, sannan za ka ga kafa ta zama ta yi layi-layi haka, guru-guru haka da tauri kuma. To duk irin haka ne ake ganewa cewa wannan ciwo ya samu mutum. Kuma wani lokacin ƙafa za ta yi baƙi, ta yi duhu, dai tafi jikin shi duhu, sannan gashi kuma ta canja halitta, inda ko shi kansa mutum ba zai ji daɗi ba, kuma mutane in suna kallon shi ba za su ji daɗin kallon shi ba.
4: To yawanci dai ita wannan cuta inda ake samun ta kenan.
0: Shin ko ana iya warkewa daga wannan cuta?
4: Maganin ta shine abin da ya kawo wannan ciwon ai maganin sa. Kamar misali wanda shi kwayan filariasis ne ya kawo, idan aka gane da wuri tun daga farko, so ana iya ba mutum magani wanda zai sha kawar da wannan kwayoyin cutar. Sannan kuma a ringa kula da tsaftar kafafuwa da tsaftar muhalli da koran sauraye a muhalli tun da ba a san ko sauran da yake cizon zai iya kawo wannan cuta ba. Sannan kuma wanda kaman hatsari ne ko ciwo ne aka ji ya kawo, to wannan da za a iya musu aiki na tiyata da za a iya kawar da abin da ya kawo din don su samu lafiya.
0: Dr. Hadiza Ashuru, kwararren likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu je ga tambayar mu ta ƙarshe, wadda ta iso gare mu daga wasu daga cikin masu sauraron mu na yau da kullum, masu cewa DW Hausa a kullum muna jin ana magana akan mashigar Hormuz, wato Strait of Hormuz a turance. Ku tambaya mana masana su wayar mana da kai akan wannan mashiga da kuma muhimmancin ta ga tattalin arzikin duniya. To da farko dai, mashigar Hormuz wata muhimmiyar hanyar ruwa ce dake tsakanin tekun Farisa da tekun Oman, kuma ita ce ɗaya daga cikin manyan hanyoyin jigilar danyen mai da iskar gas a duniya. Mashigar tana tsakanin Iran a arewa da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa da yankin Musandam na ƙasar Oman a kudu, inda take haɗa tekun Farisa da tekun Oman. Saboda muhimmancin da take da shi wajen safarar makamashi, ana kallon mashigar ta Hormuz a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin ruwa mafi muhimmanci ga kasuwanci da tattalin arzikin duniya. To sai dai, baya ga muhimmancin ta a taswira, abinda mutane da dama ke son sani shine yadda duk wani tashin hankali a mashigar Hormuz kan iya shafar farashin mai da tattalin arzikin duniya. Amma domin ƙarin haske akan tasirin mashigar ga tattalin arzikin duniya, na tuntuɓi Farfesa Ahmad Adamu, masani kuma mai nazari kan tattalin arzikin man fetur da iskar gas dake Jami'ar Philomath a Abuja, Nigeria, ga abin da ya bayyana mana.
5: Ita wannan mashiga na Hormuz wato hanyar ruwa ce wanda jirage da suke dukan danyen man fetur da iskan gas suke wucewa, wanda suke dauko danyen man fetur da iskan gas daga kasashe irin Saudi Arabia, su kasashen Dubai, Kuwait, Qatar da ita kanta Iran da kuma Iraq. Waɗannan kuma su ne ƙasashe wanda suke da albarkacin danyen man fetur, kuma suke samar da shi da araha.
0: Ko yaya muhimmancin mashigar Hormuz yake ga tattalin arzikin duniya?
5: Duk inda aka ɗauko danyen man fetur daga waɗannan ƙasashe na gabas ta tsakiya, ƙasashen Larabawa, jiragen suna yin dukan wannan danyen man fetur ɗin ne su bi ta wannan zirin Hormuz ɗin. Mafi yawanci suna kai shi nahiyar Asia, musamman ma ƙasashen China da India. So hanya ce dama wanda fiye da shekara 2000 hanya ce da ake dakon kayayyaki kala-kala na kasuwanci, wanda take hada ita gabas ta tsakiya zuwa ƙasashen Asia da Afirka da hada nahiyar Turai, wanda ita daidai wannan zirin yanzu yana wucewa ne ta daidai a kasar Iran. Biyo bayan ita kasar Iran ta mallaki sassan wannan wuri ko kuma garuruwa ko kuma tsibirai da suke wannan daidai wannan zirin Hormuz. Kuma sai kasance in wannan wurin aka kulle shi, su duk jiragen da suke tahowa daga kasashen Saudi Arabia, su haɗaɗɗen daular kasashen Larabawa, wato UAE da su Iran da su Iraq, duka da wannan kasashen to za su iya wucewa da danyen man fetur da suka samar, wanda duk a rana ana wucewa da abin da ya kai akalla gangan danyen man fetur da kai ganga miliyan 20 duk rana, wanda shine kashi wurin 25% na adadin danyen man fetur din da ake samarwa duk rana a duniya baki daya. Wanda idan har aka toshe wannan mashiga, zai hana wucewar gangan danyen man fetur har miliyan 20 a rana, wanda kuma idan ka samu raguwar wannan adadi a kasuwar duniya, zai kawo karanci, kuma karanci zai isa farashi ya yi sama. Shi sa duk lokacin da ake ɗarɗar ko zargi ko tunani ko jita-jitan cewa za a kulle wannan mashiga, to za ka ga farashin man fetur ya yi sama, wanda ke sa ya yi tsada a gidajen mai. Bayan danyen man fetur har da iskan gas, shi ma wurin kashi 20% na iskar gas musamman ma LNG ta nan yake wucewa. Duk da cewa kasar Saudi Arabia da Dubai sun yi kokarin su yi wato bututun man fetur zuwa tekun Oman, amma wannan shi bai da wani tasiri. Wannan shi bututun an yi shi ne domin a zagaye ma ita wannan mashiga ta yadda ba za a dogara kamar shiga ɗaya ba. So amma wannan bututun da aka sa shi kuma ba zai iya tafiyar da ɗanyen fetur adadin yadda ake buƙata ba, saboda a rana kawai zai iya yin ganga miliyan 5 ne in aka kwatanta shi da ganga miliyan 20 da ita mashigar Hormuz take iya fitarwa. Su kaga yayi ƙaranci. To shi sa yanzu wannan mashiga ta yi tasiri sosai a duniya baki ɗaya, wanda tun da aka fara yakin nan na tsakanin Iran da Isra'ila a wuri ɗaya, da ita kuma Iran a wani ɓangaren da aka fara wannan yaƙe-yaƙen, ita Iran su ta ringa amfani da wannan dama domin ta kulle ita wannan mashigar da ke ƙasarta, ta yadda za ta iya hukunta wanda suke yaƙi da ita da sauran duniya ma baki ɗaya, ta yadda kowa zai san cewa ga yaƙin da ake, kuma ita ma ta iya gwada kukanta ko kuma ta iya kai martani ta hanyar toshe wannan mashiga.
0: Farfesa Ahmad Adamu, masani kan tattalin arzikin man fetur da iskar gas da ke Jami'ar Philomath a Abuja, Najeriya. Masu sauraro, da wannan tambaya kan mashigar Hormuz ne muka kawo ƙarshen shirin amsoshin takardunku na wannan makon, sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu. A madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da shirin, nake cewa a huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.
6: DW wasiqun masu sauraro.
0: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus, Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku a cikin shirin na wannan lokacin. Da farko zan bude shirin da karanto wasiƙar Dauda Dan Mayaƙi Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. Ku miƙa min wannan saƙon nawa zuwa ga shugaban ƙasa Brigadier General Abdulrahman Chani a madadin ƙananan manoma. Muna godiya ga ƙoƙarin da gwamnatinsa ke yi na tallafawa noma domin ganin al'umma ta rage dogaro da abincin da ake shigowa da su daga ƙetare. Sai dai kirana a nan zuwa ga mai girma shugaban ƙasa shi ne, manoma musamman ƙanana suna da buƙatar tallafi daga gwamnati ta hanyar samar musu da isasshen takin zamani a farashi mai rahusa, ingantaccen iri da kuma magungunan kashe ƙwari. Kuma tunda ana maganar damina ne, lokaci ne da yawancin manoma ke tsintar kansu cikin neman abin kaiwa bakin salati, wanda sai manomi ya ji ƙarfin jikinsa sannan zai samu ƙarfin zuwa gona. A wannan ɓangaren akwai buƙatar wannan gwamnati mai tausayin talakawa da ta ɗauki matakin agazawa manoman da abinci, ko dai ta hanyar sayar musu da shi a farashi mai sauƙi kamar yadda aka saba, ko kuma rabawa masu ƙaramin ƙarfi waɗanda ba su da kuɗin saye. Sai wasiƙa ta gaba daga Haddabi mai kwamfuta mai yama, jihar Kebbi, Najeriya, wanda ya ce matakin da babbar kotun ƙasar mu Najeriya ta ɗauka na karɓe kadarorin tsohon ministan shari'ar Najeriya, wato Abubakar Malami, waɗanda suka kai aƙalla 48, san hakan bai dace ba, domin kowa ya san an saka siyasa a ciki. Don kuwa lokacin yana cikin jam'iyya mai mulki, ba a taɓa cewa yana da wani abu mai kama da wannan na halatta kuɗin haram ba. Sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa daga Babaye Gambo Tumniya da Isuhu mai mulku Arlet, masu cewa DW Hausa muna kira zuwa ga gwamnatin ƙasar mu Nijar ƙarƙashin jagorancin Abdulrahman Chani, da cewa ya kamata ta duba tarin matasan da ke zaune babu aikin yi, wanda hakan shi ke sa matasa kwarara zuwa ƙasashen waje domin neman kuɗi, inda suke gamuwa da cin zarafi da wulaƙanci a can. Daga ƙarshe muke fatan gwamnati za ta duba wannan koke namu da idan basira. Sai kuma wasiƙa daga Mamman Shazali mai nasarwa tare da Ciro Malana Umara mai nasarwa, masu cewa DW Hausa, a yau abin da ke ci mana tuwa ƙwarya shi ne yadda wasu waɗanda ba su da kishin ƙasarsu suke tare babbar hanyar da ta taso daga Difa zuwa mai nasarwa, inda a kwanan nan ake tare motocin jigila. A gaskiya wannan abin na damun duk matafiyin da zai zo daga mai nasarwa zuwa Difa, ko kuma daga Difa zuwa mai nasarwa. Abin dai babu daɗi, don haka muke ƙara jinjinawa jami'an tsaronmu na Difa da ma talakawan yankin da ake kaiwa jami'an tsaro bayanan sirri akan duk wani abin da ba a yarda da shi ba. A yi sauri a sanarwa da jami'an tsaro. Allah ya kawo mana kwanciyar hankali mai ɗorewa ƙasar mu Nijar da ma damina mai albarka. Amin summa amin. sai kuma wasiƙa daga Imrana Hassan Madaha Bauku da Ali Sarkin Yaƙin Nima birnin Wagadugu ƙasar Burkina Faso. Masu cewa assalamu alaikum DW Hausa, ku ba mu dama mu yi tsokaci don gane da rikicin neman kujerar mulki da ake yi a ƙasar Sudan. A gaskiya Majalisar Ɗinkin Duniya ta gaza domin tana kallo ana hallaka mata da ƙananan yara, amma ta kasa yin wani abu a kai, Allah ya kyauta. Sai kuma wasiƙar ka Abdulrahman Malam Muntaka Zindar mai cewa assalamu alaikum DW Hausa, fatan alkhairi a gare ku. Hakika mun ji daɗin sakin ƴan jarida Umaru Kane da Yusuf Sariba. Muna fatan sauran ƴan jarida da suke kulle su ma za su sami ƴanci, kuma muna kira ga gwamnati da ta sani ƴan jarida su ne fitilar da ke haskawa al'umma abin da ke cikin duhu, domin ɗan jarida shi ne zai ɓata lokacinsa ba dare ba rana, ko mun sanyi ko mun zafi ko ruwan sama ake, ɗan jarida zai iya shiga ko ina ne domin nemo wa al'umma labarin halin da duniya ke ciki. Domin ko ita gwamnati abubuwan da take yi na ci gaban al'umma, ɗan jarida shi ne wanda yake haskawa al'ummar ƙasa. Kenan ɗan jarida wani jigo ne cikin al'umma, idan babu su tafiya ba za ta yiwu ba. Muna addu'ar Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikin ƙasarmu da ma sauran ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Sai kuma wasiƙar Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi jamhuriyar Nijar DW Hausa. Abin da ke damuna shi ne yadda ake danganta ƙasashenmu masu tasowa da cewa wai talaucinsu na da alaƙa da ƙaruwar jama'a ba ƙaƙƙautawa, kuma abin takaici ma wasu daga cikin shugabanni da shi suke neman ƙuri'u, wanda kowa ya san dukkan manyan ƙasashe masu ci gaba a duniya jama'a su ta fi tamu yawa. Saboda haka ni na fi yarda da rashin shugabanci na gari, ganin yadda shugabanninmu ke mai da hankali kan dawama a kan madafin iko da kuma wawure kuɗin ƙasa maimakon kula da buƙatun talakawa. Allah ya kyauta. To masu sauraro, mun gode muku da dukkanin saƙonnin da kuka aiko mana a cikin wannan takaitaccen shirin na wasiƙun masu sauraro wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A madadin dukkanin abokan aiki, Aliyu Abdullahi Imam nake cewa da ku a huta lafiya.
6: DW labarun duniya.
7: To madalla, a wannan lahadin ce ma'aikatar harkokin wajen Kuwait ta yi Allah wadai da harare da ta kira Iran ta kai kan wata cibiyar samar da wutar lantarki da kuma ruwa, inda ta bayyana haka a matsayin harin da aka kai kai tsaye kan muhimman ababen more rayuwa na farar hula. A cikin sanarwar da ta fitar, ma'aikatar ta kuma bayyana cewa kai hare-haren kan wuraren fararen hula na zama karuwar tashin hankali, wanda hakan ya saba wa dokoki na ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙudurin kwamitin tsaro, wato na majalisar kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A wannan ladan ne dokar hana zubar da kayan sakawa da kuma takalma da shaguna ba su sayar ba a tarayyar Turai ke fara aiki. A duk shekara ana lalata dubban tan na kayan sakawa a fadin kasashe 27 mambobin EU saboda sun lalace ko kuma sun tsufa a shaguna ko kuma waɗanda aka kawo ko kuma aka dawo da su bayan an siya daga internet. Ana sa ran sabuwar dokar ta shafi manyan dillalan, wato masu dillalai da ke sayar da kayan sawa da masu sari da kuma masana'antun kera kayan sawa. A ƙarƙashin dokar an haramta wa manyan kamfanoni masu ma'aikata sama da 250 da kuma kuɗaɗen shigansu na shekara-shekara ke zarta euro miliyan 50 lalata kayayyakin da ba a sayar ba, kamar su tufafi da kayan ƙawa da takalma. A yanzu ya zama wajibi kamfanonin su nemo hanyoyin sayar da kayayyakin ta hanyar bayar da rangwame da neman wasu kasuwannin da kuma bayar da su a matsayin gudunmawar agaji. Za a faɗaɗa dokar wadda Brussels ta amince da ita tun fiye da shekaru biyu da suka gabata, ta shafi matsakaitan kamfanoni a shekarar 2030. Jami'ai Ukraine na cewa Rasha ta harba makamai masu linzami guda 40 zuwa babban birnin ƙasar Kyiv. Wannan shi ne karo na farko da aka harba wa Kyiv makamai mafi yawa a hari guda tun bayan fara yakin ƙasar, a cewar muƙaddashin ministan harkokin ƙasashen waje na Ukraine ɗin. To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duka-duka a madadin Abdullahi Tankwabala, wanda shi ne editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraronmu a ƙasashen Najeriya da Nijar Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet DW.